0: ba ya so ina benin ba indual asa asa erikya
1: e ga na asa asa kan ba e ga si
0: gidan tabu ko kulba arage
1: arage
0: baran kan ma wela lanin wa ile dual jinjel wa ze songo ke ne alfu guranai ba ye dem ba ile itil la sikya na
1: dar ti pia si
0: maran ji jalun sa ile itiz yalun gitumuna pa ja
1: e na den jin wela e ga jin wandi aba ji itiz ya jarum ba
0: jalun zalan apa ja wala ban jami ile itina ka balan ba ina min
1: wala lan am nas age marawa na makere mor na kina ma ile lekai ki sense ye duwa ke bal fukurani idina lombi ki ngase al gitewa ki kedengis jain to legis pispia kwa kun atis jain atas jamba ye ngwal bakul araban duin tabun
0: ne mbelenge gena al deleke
1: e deleke marji abas jalun nas bisara jaw ye bay inni ye kan beleng imbelesi kan dombar digle do kena beleng na imbelesi bere na imbeleng gi asa itti jang na jalum sinas dorro ja wala nas dar jaw
0: albasun
1: aw marasa jang itti nas jalumba na duo kenas long nas bikal dingle tisu ro amu ne le duo si anni asa long nas kid na imbele de loy egal kidin asan jang
0: egal na ni real si jang ye na deng ne si ba ma zauri di balang oto injwanan si yani real si jambal men jwan zi sare nga jambu balam ben jwa ile jambu ku ku yom do
1: amnes la la la ina nga jwa
0: ilo nga san injwalan si ba
1: ki bisara sinja
0: ki bisara jaw no menin
1: e se na inna ma ngel ngal dok dokola njurnyoy dokola si ga ki sense ki bisara jurnyo ki tulle jurnyo dok baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dok ba jiti jurnyo do bay long ze ina sa do erijang na jote ngal si doroya
0: e
1: kala sande ngoro jalo na ma yelna wuri wuri ya na ma jiti ya na ma jaga jata na ma konga tabun ya na ma njwa sa agi e kala dogora do bay nenge aba min dokya nga tulle jurnyo ba le aba apaki na ma ikese mara ba dokya nga tulle jurnyo na apaki ki sense le ya bangin kelma si moy arana sare na basin jalon al ki sense tulle jurnyo na sa sama tarasi
0: ye ye dual tulle jurnyo e wala gala tulle jurnyo ba kam fingi dina le ya kenga ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati tulle jurnyo kam fingi dina skenga ala si mbiring e ka tulle jurnyo na ati tulle jurnyo ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbi na kwa dia kinna lo ile le ka gita na hatta den kise yani aba kuromun kina winga ba
1: ai se kwa sunwa kinna ila ngawena akenyi ti aba inna ma kise ense sa sunwa giti kangu ngina ye marawad le agi baspi na kurel na duina tani imbeleng ala wel balang kuing alang kong idina yal itikya jurnyo tulle abuloba maralial apa ngana smay sembe agitina tulle kan si tabutuidi nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na katulle urnyoba na kwa bay nalenga wala na ido ay kwelba wala dobe dobe meleng ay pelaneng kwa inel long wala inel long ile namas tebutina starra yaranki kwankena arana sare kwa kanyinga liana maken alangi ridaje kirne kase tulle abundi egene kase bundi na to ka kwanji nganele ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe egene liana masken alang den anijal babib mambas na ki sense ba ye musmushke de koronga ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan lia kwandio aniske na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alandi wala mutamandio na idobi duan bi leke nga ala sisi mbal ki borai na ala so ina isa so tole burnyo to al bagil kwa kul al badoyin kirsi ngaki tole egal na lia bas long
0: den egal ile jurnyu aye tole runyu masalan ile kwa aye tole runyu e adin itaga de songa gane tulen kurnyol hal yani dan woralin e kwa tasir sangai wala bang inen jurnyu eno ma kwa ngamma filanin gwal tule marang woralin tasir sangai
1: e ingis don ki sense kida ngorale e kainsi na poten ile siminsi bakir sin kalentale na ki kunyi kallu na marajuru le na kilmangale tabinya ko tari asko ba ko ana men kama yal pilanin ko is bagil albat sa tonto ler yunyo lakin marra ina kama ya bakalo kuinsi
0: kalinen
1: urnyo
0: yani jige aske ba aske ba
1: jige tasir aske ba bako age na kirsi na zainal bele al yena masalin kama ba bele jirson al hawa bawna dwi khalas ile namaje namasai
0: jige jalo zai le bele jirson den talal din don
1: hatta na kangile egel kan dok din don ake din talale ke ile namaki sense dai ngore kwazi kiko ya sen kwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayinga kuli ne longa ne ki arana sare bayena dokenga kinal kundona na pakindenga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindeneng orre na ye jayinga ba kuli nenge na man tini la le lompi el na ngwa kala sa hadwe lan kwa kusi baw as agente ba derim banke marana maki kwela anansi anisi kairenka jayinga
0: ba san jayinga ndoraka
1: asan

0: yo yani kel malen si moy wala do ningel mo fuyé
1: ki boray
0: ay jijan ski mi dil gi do gari ngal
1: ki boray abas ji min dem awule wala den togles ki tulé djuma nas jawli nas injo djurnyo ina la lombal ba ila duongi djurnyo yeki ngasel lombina ini kan lombin lombreleke na sen gwa dogola sel ki doret burnyo al kawel na ina lomba djurnyo ila al doingi wala pilanal kense runyo alang liaka onos ullu inye djullo ayba lombina ki ngase bajina ini kwa kula san kayin dan sur mara ila duona ma lombin si de ngane tulé kelami na ki den ken dogola siki ila dorar runyo ji atto ba joan kinse djurnyo na ila do le ji wona jegila na jel na dingo ese wala kin dogola si dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo wona ila don dogola al ila don dogola bagil ay kurnyuwol nan nan sin enjoa injurnyo ila duar runyo ina la lomba liye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen na inen hen ila dual ki ila doranya na karo al wel kilo al kayin ton alandok inkurnyo wona yal ila do kenzo runyo ine ko ele aba pa nga baslon ki sense ila do wala doing ba wala doing yal gis in domong do ile fago wala wosi in ina la lomba li ile duong ina skullo al dombore ke lomping na lompina is in kwala ki in kurnyu he lia zaje ngange mba wala dikwa ngomba basi long al lo ke nan mara aba sa jwaba imeng dok bang ke lia na ma dok dingiri ting dikwa ngaba kis kiringa sfe aba wala ki juru ngora nga sfe aba na ma ngwa ya ki jilo wala ile duong si jegi la bas na ma jino julo na jel na is ki ngasi njama lan kilo ginenka
0: e gal ile na ma dikwa basi long e kiur ke ndo de ngirse ngo inu kwa au masalan utonga lan e duo dimbarale kelma son dorgala ngay ba wala gal utonga tinti na sanga kawba in berezir ul ko ni kirsungo na ngin kirsungo asa dogala su ugda fi hatta jilon na rijegila na duongi na jijane ila duong den jurun ke utanga jamane jola nya si jani ya nga si sogote ugaling matising jirgingo fi ya yendo si kiwitia
1: si batba
0: idi nali ke njanga ba mbereng alamba ki rabu duong rijegila bayin kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgalo ba illo na mere ko lan ki sense ki ka ngun sunwa skering alki alo re kwa gang ilalong alang eribe edisi e bizad zeninar foreng eriving it zeninal ki asiken na kwa alben skering ko gul alben skering jurnyo to len ke siminga alsa son to len ilo leng namo do ko la lang kaung ina ingwa e jurnyungo rhe ina lai ba ina lamba al duo bulong e has ina uto songa ke na urtu to ngi di ko za san jawliti ki den sur se je ya sinki ne den sur si e aining futo tiel ne den surin den tulin ai si long ne den ka kirin ai si long ilo leng al urtu to ngari men ka hoai ba din ne sin kel ngi ngi jurnyuwa songa tarai nal uto ngakai alang ngata apu wasi tihringya ilo algisi ya nkwa al joingi ke walagala jirgingo kakire ke alantas ki kwen walagala alantas ki dogolang ila jirgingo namaye na sari yangasi kafi na sari yangasi tulle nga riengi na yensi sari tulle nga uto ngo tulle nga swi na jundi na kwa kere nga inka minga filanin dogola al tulle ke ila nama dogola lang yungwa kidan warelen bas inkan alan kwa ker ngai angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa taw galdul wala ila njong islam fitawata yan dogola zi hata yem belen alan kiden kiden jurnyu watu le burnyo na tani ine ni ndam alan kwa inan angul kina ma kanam wala yinwa kidan warelen insisa sonskan hata di dogola le ati juri na jingiti din surin bay ndamin al oune nangi yangi ndu
1: alangi kwa kagile wa doni ati
0: uto nyetti ni kwe nema wele lengi wa in eri al kigo nuileng ka jial wore do njang jelo to lele wala ko jojanski
1: ay asoy ke boray ki sense jurnyuwa wala jirgingo ba kwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokeng ban kuma nas jayin kay na ban kuma nas apanga jirgingo kay yendo ban futo ke ay la jirgingo si namas to le kirgingol innama sazonwa domi wala sazonwa dari ine namaki kwela alang inkwa dayin orrele jayngale alkay utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyela lanja inal ji ajwa bati juri na tulejingi wala ati gutina tuleja wala ati ayyori na songo nga jizo wala ka jizo
0: ayyori
1: alja ji idinga jawba alangi kwa kalwe maraki

kwa kit kang nas kainas jalong seki sense ki dora tu le as kireng aba ba idin kau anangi kwa kalwe kata ba iyal nas juri tu le ingi ba idin ingi te aba orona kuin bang ali yalang kwa ni ay di ate indua juri sa sumo tu le ingi na alsa sumo anepia na ineng nas kuin bang ngiri tu shwa ati dok skasik sumo nga ang na kuin bang as kimba dok ba wya sin yeng asi awle asa kang ati ka good a naka gutule na na yinga ka yobela gutsi do bonduna san awle alka gutule ya nasiji ngiru tusa nama ina abakela lompin ken kute ngale abakena lompin ken kute ngale kela wala lompin de belele al urtu tunga ang ji idin ala jawaba alangi kwa kagila alangi doje gil na do el na jisi ane pe na alangi do ngiru tusa jam ji al lompin de ngani ina jaw den tulingi ji juri tule ka gingi mar idin ga gingi te ba alang jonas kwangiri kwangiri tusu jamal ji inen jalo asa jijja ina yi nga sa kinba ati songwa ge ina lomba asan jawleti asa ka an ne biya sa bamba ati ilona ze gutule ja wargal ati dok erit erina ne ja ina lomba arang jenna sinjwa sa ka ayin ne biya sa bamba

dofi do in tinle asa radio samarsi kel jam gel neswa elawun naji do sasons joingis jeng nanji dog do taras jang nanji dog lo dinsi jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kay mbelenga japon walgal tesiya kaun elawun alle na joingi ke alan din kel mapis eng na kaun elawun alle joingin dorai nang yei na rumingin dorai

0: Barfatay kise wurre ko na dog si dying sa wakil kami na mo dog kong tina sang dying bira tubong kausingi. Bara Jamal dong agi kani aljan na jago na dog bara Abunani dogi dong kani wala Abdallana ni dong agi kani bara safe kiamrod bara safe asikir jinga bara tariu dog asikir jinga dong agi ani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwa sunga ke ingi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na aso gis amin kisense kwa kital belna bago na gis remember na aluna kwa sunga ferra kawe na dok kwa kerenga siskenge belna bago gise alki kan na dok daing aldi ille kirsing oton deng aldi dok sunga tegetini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangan na itule kurnyol asendi surisi injem egel oton de nyomile ele jurnyual ke kasi tulle elal ke kasi kurnyol kase kurro ang wala garal do surisi ngel egel kamana tu al dora aranga na tubung anni in nama dogol nang bara musale ang hindok no min kurro njani le ko kidal kindolo tulle kurnyol no dogol kidai yang su tulle kurnyol al kurro le jani na kanyala sare kwa kindinga kiri kwa do kiendo la zitu le kunyol na kiendo la si balle kae na kingalal yanga zitu le kunyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kanga wala belong al bele ho na kirsin jago
1: ke borai na borafatai al doktani kinga dokna ke ko la lasin si dai mbera tabun kago wala dai girsin wayna al kanyan kirsin o ingis non ki sense giya ba dogara si tulle jurinyo kisense kurogena ikanya jainga tebukwang irina ji kwandio aljain kisense jalunti ina al ortotoma inengil utu abaspugon irikwol al karalonginti
0: lo
1: karalou na kwaba kalweila utu si maraba lonas terebe san kering wala dus kwol fugon den kering ala longinti ba inama ilona jainji abadokala si tulle jurinyo na dokala jain tulle ila ina jurinyo alang yeng tebukwale kisense wala jainga tebukwale kuroskeni jigi kurokanya na nyendok si kurokeni na jieng iri karadoite na ina lombalba boru tok delengi lalay boru nga boru le nyadoite na kiel kame ina te ji abajegila te kiel kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu aranasare kwang kieng beleng al undula al kirsinga al duopilan eripia wala al ila duopilan inde yung usura kwe korona repelansi tewa walgal na tirimbil tule wala kimpia walgal dombere tule rangana kwa gut kawe ila dombere kan burun kulle dui egen na denja ing ilal ke walal eritule pia ati lona na talamburi telefon tule ati lona eritule na fia tirimbil le wala ki kamsa don tayara la na tewa kan dui na boru boru le dui ileri na kwa kwela
0: liana du to
1: egen du to ingai ba borukul malayin kinal kai dinen die kusi kiwita na kel kamel ile do ani pia ile na ma non al den utrasi kuroyini den abankereng iana den usra ali yesu kurnyol na ma nyena good in sipia na tes el na ile sipia na ile lole mpago na den usrasi kuroyini na den suri kuroyini na den mutama si kuroyini na den borusi kuroyini kin kurro na ma yena kwa kulsi kas bengi na dengri in na ma sa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akamiya ba wala alang kwa ina kamiya ba al na lonti dembala yebi walal inempia
0: kam mushkila yini yena ne kidayen woraleng yani ila kana surunga si waragal kwa surunga si ritulle manne skindele aba waragal hatta jeding injolungal ilekwe tulle kunyul ba waragal erike no korongi ajiba lo mangasan dua tulle jelil anasare ilele songo tulle marang aba jongone yigila dayen woraleng kwa waragal kwa nyettini ko en dejile fuyinge kilmangale
1: sa songa
0: idi ne duob duo den barasi wala gal den barang kwesi wala gal ayin kan hata bay ma sa belalo duo ke balance ki utule manninge ba jiti le jiti ile jiti alji nyami ngal duo si janni di le la fingiti wala ile duo len kire
1: so ki sense inji ngo sa so tarasi ki kwa ki kan no kurnyo ki sense nang dokini ni si sunwa ke gila ki kain kuni na skiwi sa sunwa ina gijo abayme alze giran entongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilmanga gitige ile baymesi bang bari bawona nini giti tan warganan tewa warganan eri giti anefia egal warganan nang longa dinga lal kwen kama nang eri sim ini wala eri ana yaba wayinga dor keran amina gena way kan wuni sar kul man kilman giti egal namaki sense kain kilma gena giti ge na do dimbara si eri tulle man nanga zindelemba kate aba egilana do dimbara eri kwela nto lepe ana tebunje ka ire bay kilma sodoro indere egal badilalan kurwane sin waya kai ineri asa songa tarase al jaw al awuna zlompi kuroni ne kilo al gis anikawo alan tulleje enaji al ja inala lomba din surin al dayin inaja in al dina masa songa tarase nama e 14 anidi ga ngana skelame ke gavalai e tuskien de ndio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na e kwa dilangsi e bele ela na rising na bele kwa dilaki burwale kin kilma sa songa jittike aba di ndio dori kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepya asa banyinti ba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba nam jundi wargal digning en nas bawuna na zun memba nam imba inal duyin kyan ana gigen na anija namas hukumin biyar wargal kurunzi biyar ma baw maraki dai kayin burunale do alagin garibwa urba kiyasa in kayin aba zai dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juro leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kereli egel na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe ineri hal tulela yalan giski se ta bunje wala abaku mena ki sense indosa iran kulle kwasuwa boruma kul kila egel boruma kul kila boruma kwa kien ta bunwa nang na munazamata kinan yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru dole kin kin si daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin mujuru insi ke tabun kanya al ila ngi nakia ta ba jegela na duena telefon pia warganin do el na jumana arbiya tulle tewa wargal tayara wargal tirimbil ke wargal turlungu gatar wargal eri tulle pia dawa wargal kin kinal kul ka ngi abas irringa tulle al bon nas belen kwasi ko al bas kerali marabiyar kin kil masu soji tigal botay ngal ngil al ila ngi na botay antemun in gi sense na maslong ka ta ba dai orre ngi irina kadu da na juzu in le urnyona ska alo in na mai tinka dun surin ina wela lang irsin walan barnga sade yanga waki sense in tin juzu min al aliyana kwa yanga mangal sakafa wala adat taqalida ke dunya kinal kide le kurnyo ki sense kagila sunwa aba dai do eri kwa antu lepya kurukiti kuruas kanye te balan tabunje warga sin jittika nan kun dia baya ke ba na ma kona ske yankurta suruki na tin jittika in na mai yana sa suma jitti ki sense dan jay lelke na yana ila mun kote ngalan tabun ku
0: ki se albaje jo aba bara musa kwa ala kel kan dilingue surunga zis kurta suruki ni ila ye ina lomba al otoy wala al kani min tori ala himbele ki kayin wo na ki kayin wo to morgonga na maka wala sangalun ki kana jurnyo to len girsin no wala sangalon asas asamin jittin wala gal kilman jittin duldin ko dele jawla la haddi ma wato ne ki kan na kangi in jittin ko kullen ake ba na makwa ma yana lake mun ginan dai belen dia balakin maran ba ji tir jaru na man tabun ko
1: asoi ke borai kangi na in jittin alke daldin do wala nyatin leba na man dai dio nake ingis long ye jitting lobi lona ke boru na ke bakwa ke na jitage na kwa ke na tulage idin na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik dulding we jittifia aje na ki erbet coming na kwa fukanga sitan kamia aje na lompi in dombore ale ke in nama duobi duos long aje na kwa en kamanga jitti enga nama ye na jitti ilal kwa kulle kri nama ye na min torek dik le na skaba ile jittinzi marra nama kanwuni na jitting diales kai na kwadi ga kai na jitting diele akeba kin kwa kangu kawe na ile jitting si karakawe
0: ki gudi
1: dora dawuzen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mutamare walgal gutuleke jitting ile si basun kurongawa na karakawe na basin karonga jitting ile tulela bana duobe kwa na jitipia bas don al tenge ke ka ban walan injitisia tenge la kasal mai ami na ran bas jige alan ajunde balan kai da jitisia nan do kalan bas kigiya na mai lot kai na ka jain alan umma batulle kin burun wal tumun wal na mai ki tenge ka na ki gutulle na riyaki na mar riyin koran ko inge ki ate na mas kai na gudixis gutkau na good ay batulle good na torik dingi ila na kwa kering kundi egel kundi good akerngale keng na maki kayin sina ngaming good inal baye anan kiki andu al baye na se na inal baye na kinga sutum na surunga se ina kingba kayin wongal kayin na man kayin abanga na man kiya tel kela na man kayin dogala al man nafsu good sina kaw na torik eritulle ala kaba in good ye adelona tulle ki sense kan hungal eritulle as undulba as kiringel malang ineng ane kana matebung am footing lo ngade yanai kinga subindi na ineng na tebu na do ki kwa ngang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sa sama tulege na abakele da indi yoki se kinga se rogis kerele tulle na ma in ine tebu am footing ka sina silong al jundi na lo ngade yang ki kote yang alang reake na asang rinsi kat kuna susani ka
0: mungkin doge kibriya rong nang kingudo aja biasa
1: si egal kibriya ka ne tabung futing na liana kwa foka nga kibriya ka me aliana duo tabus futo jang erisi nyame nga sa jalo na sa jalo egal
0: na mo nyama alter erine starai egal oto ila alun kidelo ile ka ngal kidelo ka jurnyo ngersing oto duo ninke na nasin dogala gene ki dora korruñ mara ba enes duo ngwa kin dogala king asa digo iske ni jike an jurnyo le bal mara ngau bang iri
1: ku ba de mara ngike na
0: duo ngal gele e mungkin na ngi sim bash agala fiya ina sin ku abal ki barkai ala nye je na in usi on ki den suri ne jegil na ma den korrora na ma wi ngane sin ku duo mara illo le se jwa al so ngata rasi in uyela yi bara musa na ku asur nga zikali gawe nan aridin da lanan jelun no koron ila ki sin gwa
1: ki sense english don ine kiro sa son jiti kan ali ene ki jiti in kirsing ne jurnyo on kirsing na ma arike ali ene kwa fukan suluk kaminga jikin tasrufata al jain wal galal joel alan ki kwa ngain ali ene ki ngama alan si bagi jang na alan si dali to le jang dali mangasa nga jamba na kilma dok din alan to le kilma fukasa nga jamba na dok al udon akain dok ali ting sabur kwela kinama kul ka gal kwa fukan ngama suluk yata kin suluka na tane na ma arike din shakhsiya din gerre wala din shakli aljain mutamandi alan koyna kama ba shaki abay karaka gini na jela na yendi ngoru jamane koyna kelele abay gije na jago ben kami alle bal ile na ila lan alifa egal inama du din shakji atu fagure na kwa ki kunani koyna egal na kwa kwela ba na tane haja dok din shakhsiya le na madok erike na dok adige kwa kwela na ngizai ring musul kawya idara asjain ba fashil jang nando kalo yang longa dia na sheksi kalo ko ngama ai inal kalo ba eri kane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ga digire ngala ngai fe ba anang is tabu nge war gala ki namu kul kai
0: chesiya da
1: ge egal dai mu tamale namu ki kinsi as kai ba namu ila un ina duo eri asin jalomba maraba sin tabu futo yang dele ban jamin asa jalo
0: asa jalo
1: egal
0: asa jalo erin kare
1: egal namu ya jinjo abu dai duo dogala si tulla runyo ba abu kele alang nesi kane wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indoral jurnyo tulle ala ba al ilamalan ki indora jurnyo alang inegi ku bi kep ka ku indora tulle uri bi de ngora ala ba bi kimbang ina bele malang ong na skel am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal elu dogala ki na tamu futo kai al ki borai na ingusi ba ne ka sa elu mi ba marra ingusi al jamaile alang onas
0: ko yalla ma su kwanin kan filan e dogala kai ngai sa gyane ki jurnyo tulle ngirsin dogala kai ngai ta dikani ya dikya gane eri ko alam fi ki kembar ngana nya na jasa madi bang ne den iya sine den ba sine gen to ngwa di shawurin fi ka asa eri dik an nas ki kuin jaro ina ne nan kasa in eri si kalang wonin kasi abelo ne kensi apa ngai ngilal ba na ma jena fi abas ken apa ngai ngilala baba ile eri sine ma jasi marang kilal tulla kurnye ba
1: aiwa ega asin ko ba ega
0: kigen alang zerina alkawa bar warin ustudo ngang jurnyo tulla jundi neskwe ki kembar ngang jirgin o kigen tongin kwan jirgin o elake na al erigen ko ela lam fia duo falling isas belen ba madi gen tong isbel man jirgin o elal yene jasi de nga joba jurnyo al tulla ba mungi nanen duo fal kelami filani ko ala nan fia wal gal filani al ko ela lan nan fia wal filani ko ela al ko ela nan fia jial ba kelene sa ngi tetter na masjui ji al sijuiti ji tong hikin dolang bas dikku yak jang na ban koring iri jang na sima shakala iri jang na dola siki dorotul la jurnu ba na ajol ba galasen duwa kere ena jisim kwa kin dola al jurnu ki dorotul la kwa egan nasi warrelin kwa nama yele kini duwa al eri lo di ngal di di ngwe kena fi fal aysin kwa ba
1: yegel aysin kwa ba
0: nama yin jujiti nama low na ya fi na low yo mabelo na eri apa ngal ya nama singangil yegel ki kangi zaman kwa
1: yegel na yegel den jitil
0: mungkin
1: ya kan nin kweje pa na ri apa pa na mai fagen pa le ana mai ile sai zakirin ya story kimban ga inengin gin do kala inen kan ala ma janna ni dimenja
0: na ma janna ya
1: ya redin egal atinin gin bele kelami
0: gi badal da inen kul kan ine gi duo insan go din sursi lo ile jawgoti mani jonet le tan ni dim lo jawgoti hal kiki gin ni dimon ka gin zakka kiyar wore kwa kan wala kai ne kar luta lana in bele oto ay ma min tori gi nidimagin agin yesa wala kai ne skin yana kwazi kar luta
1: asoi ki borai kasin gis don nidimakin asa kai ngana kar luta na ki kai sina kari kulo ato aba jegi lal dayan boru derke ki din bagi na barnga kulin bagi al kai ne skel kame aba jegi lal dayan boru derke ki da ne kan si songa der na ki min tori dik ato ingi don al ayanga oyanga auna isle wala on alle kariti in ba deri naski kumo na marra kila ayanga kari kwa nyenge nyetin al kanga iti iti la langin derki dudu gin kurtena in kere ilaga ila sigal ba jundi inama kul ka ngungi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi ba in kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na makel na masden tinel nas beto na ma erikere le khalas abada ikele na engi na makai na surin dengi dani kono men kwai atisin kanungi nan tore dikka atusin kanungi kira na ma yena ki kain
0: na makai na marimi
1: egen nas kain na riminga na ma sa sunwa ini ato na ma yena ki ngasi jurunga lege ani fi na jurunga elinga na ni jundi na kali sur sunwa enga nangis bagi sur sunwa bagi na bagi ulingi na bagi ringa ba na bagi ki atawa jege na nyuma na ore kwasi du nang rikersi wala kisi bagi dik fina bagi ni ayba egal bagi do kanse do korangake ana jiki bagi ja aba lona jide le ritule jumiti nan bagi ja aba idina jisi jigiti na tulle ana fe ba ila risi bagi akay ba na mamaraki kayin sina kinsi bagi kaw na magera ngage na karim na tuminga na iridu ite ana sazuma indelinga na koteng alang gera ngage kinsi kaw ngina na tulle kande wala nan kafo na zinagi senka na ngwa gera ngina sunwa na karimo egal ana bunya wala iridias kayin ba ritule asa kayin ba ana ba bunya torek dik nama kumana eritule dia sakay en nama so songa korongi ire na ki kayin sina ki sense ka se ba sindong al gerit tizin wala tamani ntin mi anas kayin na utonga kini nse ko egal nama real nice domong tule ka wul yoko taral enemba nama ski duska jato aba egal futu akel ba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde an sisa kirenka egal intarib indual ki story dik duo inen kwa na ile duon bele ate aliye na daile fawo atisin kalunga nama ba ile ana me ba atisin kanuma egal atisin kanuma ke nama yenge na nyat daga atu ki da ngere ke na inen kai egal
0: a ki se bara musa soy sunga a bar nga dogal ban na skel bam na bar nga al e ban na bawgidi sunga ta gati ni illo se alam futo kai na asan kalun na asan ingiu ki sense ki al surin kan a na dog ki se kwa kelista wa kaldi al e ki en dogala ki dora tulle kurnyol jurnu tulen ken koranga e ken tulinga na dokke se na mo dokko lalang ingwa atonde sogle alansi ko kul wori kawala aba ilong nas ding e rijanga wala galti ko joji janas ding baragwa ina lomba lamba hadir inang e jaring na injwa lolo ingina ngala anang ilo wele su gudleja na dok ko auna ko kilale akamba asa duode embarasi owness e imbeleng ila erisialan si fal beleng nesden wujila beleng bi balonse ilal e uto jiti ko anjiti hata elki kana sikir singa duo den ko yake nes koronge asan jua idi neki se ila se giye si jua giye si rayenja ndi su rayenja ngis lon fido tawla didi ne ila duon ja ila ba erike nes genyo tude sababu bajija
1: si
0: kise ki longa na ma songa ko ilalan ki diel vuto karing ana mus dog dai so kelkam ne kayinga is dai mbera te bungawo
2: bibe nes kelbam kain taringa joining dering for rang radio le poranyading

0: Barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don age an ne dok sunga a nan duin don a dile fago na sogi samin dok kise a ton sogin aljanna jago na dok kin se nga in nan juana ungan se nga sunga gis jago na sunga ski wi dile na dogi kilma si moge alji jela oto na tuske samar le jago na don a jani a ilole na madok kise kain bele oto aldi jurmi wotu lenga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi la sabado ge kel musi moy na maranki ale kullu hal bakwel lan si dai wore jeyngo na alang bam tulle bawo na alang e sogote gwalen si utonga sunga tulenga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kise alang kelman di jitin zikarin karakawi na dok asangin kalun jurmi watu le kise algi kin si iri jagiti na aldain wore si iri jagiti nan sare gi jundi jial iya na bajang na lon finto bun ki dora tu le jere ne zin kwa alki borai idin nekin a ilonga ni na dol algi ka jisi ani de ji din dol insi aldain wore tu le jangi na mangiye na oto illolin fago illolin na madu kwel kisense wore kwa kullo bilo albaniskel bam arang illolin sunga vuto karin gurmiwo ina jwabal jolalan tori gele si yegil kin e wonga ay kawe wala ay kurmiwo lolo ki kwelan minna bam na jabun na jono min tubun rengo asan e usi sunga e kumong na alang e kain juru wala sunga ga alang kain kilma wala sunga na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala langa gil bara Musa jwala lang oresi kuru ay jani na asang ay jwa soko tubuko ang kinja nga alang ay longa na ki ay long alang ay galo dahing warali
1: ki boray na borafatay dato la ingis dong ki sense ki alken na kirsungo dahing orrengi na kirsungo bar nga kinyeti ngal bang naskel bam jure nga naman kani aba wuke na ki ting koron kirsi ngona simwa ikariba ba so gisi ilain sabba idi nekiro bayin kalon nabi mara na madok guti na dok kaba na kel dok asang orresi kago ine daing tuskele radio samarle tuske inalomba daingi in tuske kwa kulinyi orre kwangi alang bundu na sbiwiti idi na ki karinsi kai deldindi o tuske nga askamba baye ina na baade nka na kwela sang tuske nga sianika in tuskele ingis nonga na puto berel kadu ing domong alwe angis ago puto berel na bundu na skelbam na dok bar nga kina saa kalunga ba lobe lo alka inga una bawar na diele fago dok na burunga mere nye tinding asang kalunga le tuske kena burungkeng taringan rising nama dain do mong ate aliena ki dengin kirsung idin kirsung wala dogala den jurnyung dogala si au nas in kalung asang soka kaula ki sense idin ki karinsi kai nama dogala jurnyung sa songa domi na bi kwa kusi balong dogala si abaki dora tulle burnyo asa tebungere toyen kwasi zat kindelinga nan se mutama si zat kindelinga nan se boru ila se alien kai ndele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tebungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga ko akawa do bang kwe ila jena pa wal dien tong to le kurnyol boru ngakin kulle bi albang balu kwa boru ngai duitia na kien dok wala kinal to le kurnyol baye na dok taringa si inen to le kawe do manga si inen to le kawe kilok na makwe dai ngore alangi si ngwa dok wala si alang auna ki to le burnyo dok wala si kelsi bam kien alkein dok wala do le si tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkein aba kweti rigitifa una dakijering nama sinjua ineri tulia lai baki dak as jawaba wala ki bele zala as jawaba wu bele si uru as jawaba dok unas bele si ki simo jamin kwezi asangye iwidide nabadok nilong na bara jang na dok sejara jebung wargal na dok koro jebung wargal koro jam wargal karaba kinkulal keny dok una ting dokolan diyen karra jaw asa dokola jang dole na dok kurinyinga porre nga tong algi jika luena jikinsi jau tore dok yin lo bankawa nama dok kidok dain domo ina dok kuyangis kago ya inalomba al ani duobi duona ma kwela lan peyate se yara yate ki ila ba kidin baje marra dok nama dok tinki bagi dogalan tabung aljan anan dok se kirin jaw nama mutama na dok san kirin jaw ki sense donga ki kanne sunwa ingisi nwa alki boray albon na skel bami alki entina tina bas ba na ben na bago na skel bami na dok ina lomba alba to kara dok timbi tin kundu na dok kirsen kayen aldinga kinsi idin na ki kwela san sokwa kawla na ki ngam kutumo na tabunko ki bora gisa min sunga namase team kerle wala sok kerle kaya asoi
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mingi ilole na modo gwele lang yung wore ko da indi lombot aliye whatsapp indi lombot nesbiro balung lojor lojor is o sabe tise sabe o sendik o lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp ending e boti al sibido ga balumba na biro sibalun ko kul dio samar al satellite le iri fago na nama de ko langis ko langi den taraddud le gis akide mba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikay na kariba abaji den taraddud joelingi ba ilay e tok tok is os ongal inama dok ye na bade ramzi joel ni baye ila aliye au os au sabe os lojor lojor inama dok wel aba joel lan jeri ki den te bu ngereng nama kaja nama sabe alagal bija ilolen ki se duo idal gi skuel ni alan gi skela mi satala ilen duo idal ke ne satala ile kelam nama skuwa na dogis e kienko iribagi na buagi si duo ila ingis gwa wala gareme ingis gwa nisingwa kana alang nisbinga si iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingis kidieng tulingi na kidieng zimiage albi ilong na ba radio samar indeng ering na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dog algis konga iribagiti kise ilo kinga si sunga tegatini azanki kwa kulin kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio summer lagi imaran duo biduo na dendonga iri jagiti na ye kengis utonga rime vi jiro indalang radio summer sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatai na mazdo kaiti itulele

0: pin kuwa sal ba bana ma ila lole yoro gal kala kenge inna ma gidlon pin ku rofaliti na nyedding aljanga keng den donga kin ine nangis dok lompin firjanga faliti lompi alkaraba ki pina duldin ku afiba na ine nmas dok impari lompin den kilman tulling alye kuldinga si nyedding ki kilma tok tiel nas ajaung elba ine namagis impari di lompi alye kikire ngang kikire nyai tule ngang tule na nyai jayngang jayng alkenga na ninke na maninke in namay lompin gis pali di ning
1: tule dok megiram bain na dok gis ine itirik gis inang kirkirja na namagal ine dok itirikaring kain kiljam kwa dayan bernamij gwaran zarari nama tombulan dakdik si kirkam le namagal kainga na dayan bernamij si tabungkari tane dok kainga kain kiljam kwa dayan bernamij gwaran zarari na ine namaga si jingo kerele kousini ane mbeleng kin ayanga kagis paletia duong yani duo kai kin ayanga le
2: ine duo eredi al ube lomfe mbeleze se ati elba na duo idi na udonga jite nga sepe ine namaya yi al duldingwe jang uid al gis lomfe kwa alangeleja gila asanga jaba aba elenja alamba jelu lomfe kem firjanga al jalenga banjegil kidi nui na payment nja ki din dilo na bazin jiwu ki sense lomve aliye al kuringan kuri nyedi jial duldi jang wala ka al duldi ang azan iwu lombe mbele idala ba azan ka ki sey ngaw al sey na ba wela san den ferja kem ferja umong na ke ngudonga tulen ale vi alamba dembele la se sey na dembele la se ki kuinja nga tulen ales ele ngergi ale beleng la ka alamba agil ke ngudonga tulen ale pe udonga ferja nga ke la kwa nyedding kainas gela gawena se ya kele ba abase je ya lombe ke ngudonga ferja nga ke la al nyedding epi na udonga ranga ke la lepi na di ungis jizipe al du lingwe jang nas elenji o kese lombe se basenji u lombe ale kuringan kure ine ji ala du li jang azan lombe le se je jang kese ense na dembele la al gese beleng al base azan baji u lombe alke del din dioni jisitewa kin u don anyedding tabir ese ala toeba azan ela injalong king wo mu kedeg ni sembau na gal kedeg ela duo za ba wana pinga na sallafia idin na ese u tabir atoeba nyedding ba fi jidu lingwa la jeng azan seje je lom fele ke sense na ke ngu don akela al jikara ke el jame wala gal kwale ke el jame na kinu ya jegila ba abal lom fele seje je en ke se alam batara sin jegil na dembele la se ke el jam na mas jiw ke sense lom fi kakwel dile na ji kanenja asang lom fi se tulen di jalong na udon a tulen akela se ja alia ina lom fi kwel ji al duli jan ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na kentu lenga kage algese jizipia.
1: Tulei, mayram bain, nas inan tulei tirsingwa uo taba na namagal uo dorpare kawin eyine do injingwa legis itirik giz nyi alimbeleng kin ayanga kage swalitia duong.
0: E kin ayanga ingis falde duong al dulding kweye yie nga dungoy. Nazesi, udonga yidia, na doge simpalde a duldin kweye bagi asa akeba. Na duldin kweye dok, asa karaba tulenga yidia, asa lompifia. Na doge simpalde di duldin kweye, ye longa diang asa lompifin kuro, pirtipi nama mbeleng alyeyi na pia udonga si. Nazidia dok, al lompifina kuokin inni nanjurut inni alang karaba kila si, tarase piana ilale fagu alikwel. Ine nama simpali di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpali di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyang asiki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudonga sa yeki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulidia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani. Duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili. Na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Illa

naa oto galnama kuel alan duwodigin kirsimunen kira caad na caadin aldina masa soa kurray nama kuel alan deengin asina songa kirsimu na nama ila aldi ala deengin kirsimu nama ila aldin kirsimu asalite tukundi ilayin na caadin aldi sa soa kurray nama ilayini nas ki jong asonga kawo bere jong in nama ilong awas dayin tinagin wala dayin zaman si agini namas galdeen sa bakersi asikir ka ila si numin kirin jong nagal kuel alan si kalum sial ki salba duy nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kelkam ilain na longa dingan kwa kran aldinga dustulage na kuel alan si wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alan si kalum in aldi ka gas quality na gas quality na na ki in kuel duri abake jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kambelen na ka kuel na kambelen ele belesi aba kela jingo nyet jingo no dengara yaranga no jabu aba dengara yaraba na majundi

ki na nama en kwel alande en ratullen nin ko en garan ji duon bele siya se jiwi elan a zui balan jan nas king se jengo marang elan si jiwi alangel nas din si iriyo ki la dora se ji jiwi nama kal din si staure nja nas iriyo ki na nama kwa ande en aray na garan dinen diyo sa kwa nyet al kwa ambele a kawe baila en kawe asang ilim kiwi la nama kera na king si kawa nas iri kare elan a kawe ba alang ji ja nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ingen na ila duo indala ande lo ayo na ila bele ye alata kwazi jundi na kwa derenga songa inyi na kere dok ilayin na ji du jeyi ngosi da du si yani den jayengal yeke aliye si ala piya indalang awu piya indalang yesis jeyi ngona uri kere ya nazi jeyi jeyi ngona uri kere ya yele ya kila kwa ngudonga asas lombo na ye donan kila kwa lei yele alama pingina kila kwa si na kia ngala si irel ilayin na yeke ngala ngudua kila si den ngara rengal bala kia ngala kawe ilasi nama yeyena kwa nkerea asa jeyi ngon du si ki tabu tabu les jeyi ngon na uri kere ya ki na nama yeng kwa yandeng rang karang ji ding ral dingi ale ji si ding ala bana ji ke jamal yang dok abay si ji sin ji ba jamal yan abay sa ji simba jamal azam na ji ide namen ko alande ara tulen karang kwa be kwa albakeni dok albaski mo da gen kiasa na namen ko na tulen ngo en ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ingeli ititi fuans ko na ka ingeli ititi ning ziki nga sik ske ngo lokan ko na alki kan dance berakan nantana sa ka unes ki kainimu ki estrategia ta mutariba na kina ma enkuel alang uritka na kikela kwang korang aliyeng kawenes kina si enang kainimul alang kiro kawwi na imbele ngara tulle ningu enkarang alang kagili enzan ingeri si kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi kakwel awas kiwo yeng kakweli asa kwasi kengeri kiro kbande ngara tulle enkarang Dharma kawin na kang wata kinyet al kinyet. Sa kaya nga na yung ewa kira sinama may nga sa irika. Naba ko to yung wala nga sa irika liabas tabo nga nindok. Zay ay nga way nga os di ko nga tabong bang kumuna kiza at akam. Ki na kunga na duin darang. Kaya nga na nang yungi. Kaya nga nga nang yungi. Kaya nga lang nga nang yungi. Kaya nga nga nang yungi. Kinyet na mga yunga liya. Nama kwa kere nga kai nasa kaloma namamang duo kere era nasa mbelang nga risi ale nang kerea nasa jisi paliti ye namas kitabla kutu mbijini manjami ngal giraye na jau da giraye ye ba risi na kawal tebi ilike aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nga ba kingyal kai nyi a suru ngiri kai nyi na kense na kamwetea na reme nga wai nama kamwetea na giri nga kirok nama kwa yanda yang arayanda la karang nama dille nga wana kagira elle nga songwa ke asa na kawungi nasa kia wana kengala ba elle si guru la kere ye nama yang kam aba elezi gibeze kere na menga mal gimese aba pugo si zi pugo mara yena menga ma jabal mara kinyet de me yenge ne ki kwel an de ara tulen karan ki ngwa kai na kawe ne ki kang de ara kere ba ki ngota ngar in si na me yena ki ngwal din si mesi ora dain si mesi ne jiti ala le ki si me as kan ba du kere ba en ma zungwa bidi mburo ye aba sunjo ki na dan buru ma zungwa na ngi ki mbele lo sa kriya ki ki da banden diu ki ro na men kwel na ka ngota zi nyet alan kain kitaba ka kiro na den dio karoti na otan ko na nyet koron lage loron lage roon lage nyet na modo kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akungo

dok abatul nañ jona jigila ya toy yey aso ota so ngasi long aso ota so ngasi long nas ke ko la jigila sa per yuran yuran aljanna jasi nina basin jiu duwa padok aso ota so ngalong jeewas erijan na de ngara jaraba en mo jona jimo yal mas kwa di en sikula lomba di alwa tulage naselong ilayni le kwa kerek kwa pans gileli asa aldi bas dengere yawla na ine namakel na yimirisi kagil na asa injiw ya toye asa dok udon so ngwalong tegu tulleke na mas deng masin kwa alange duen kwe sane kanzi kwa ilayni kwa alankeen dola u kilasi jegil kie na duwede na kie na duwede ayo na ine na yegil na mael nyimiri albayel na mas tong ina na tompa wala ma nyimiri sin kwa jo na dimbayin apako ale jo uwul uwul na dimbayin apmayin na dimbayin apako ale jo na ma dimbayin apako ale nyana ma tulle nyana yegil dimbayin apako ang yegal toyemo alang nyimiri si jopo na lokalipia ka lokalipia na jige na ileri sa son apay le doya kalui kerek kwasi as jobelbo kerek kwasi as jobelbo an indien den ditansi wala den niuti ina den niwi do baranga na jurwa kan jurwa ilain na elo klepi ala ngena riyesa miwa asanden surang na le duo na ye da kwena ye na amel na amel den orale ne ine na masin furngidi jidwo na manin jang kalola jamba alamba duka kire jang alan dus kilmo putoyan na san jalum way alba togi na dok adejo saba torik alma jusung aning ila dio al ila dogi ila ri era nay ami indalan nando batogi adi iringi nando way torik ne uno anyet bayangina toge

0: dual bakalu min tor ki darang bakalu dual be kinu buto ke do bas kinu buto ke ji dual mos kinu buto yang otang asi na mai kilma buting jau na duo risi en ala jau ki kilma ina jau ba ade na nga alam bara usum aya na ade jaringan an jadok banjusum banjusum ya waye kwase jundi ba ine nyimri ndiyam bayna pakwang nama irayni na lokali piana nyimri su tongra na jurwa ala yekke na nyimri si na ilari ami nama sekia nyimri na dem bayni tikwa la nya dem bayni tikwa nama iwo na adika nyimri su urona arana nya dok nyiri alamba ami na de yesi ami kalia ni ukirani umo nama irayni yaga nama den saranga na ilari si kwe beta ana jabbiya na puyi na mkwa kuye ine duu na mwaskil mputoke ilayi na yede nga raranga dendita ni tiku ansi aba ina api aba ideri malal alamba ami na duu wasa kil mputoke ye kwasis jopel na duu wasa kil mputoke ba otansu ngwasis jungel ali dengi erial dengi dok jundi na duu buu den gidam na nye kena lu na duu den ribaw na kambu ne kilma irini den kilmas irini alangina 12 ngwaji kanje mun den arina lang ero nikide ine ki ne ma ngwel alang buto keral kay motanale na yimre mbayni tikwang kay motanang loku lela ko ba day otan nyet ade otan wa kinge ade kinga geba anen duwe duona udo tong orren dio udo jitapi ndalam bayen otans jumel nalan tullen kalu ka du yer ka lan sipi na kan otangare dosi asan kundiba ne ji do ki ngotare bezat alans jundiba de mandi mbaran dok alba baba lon ki ngina ba alana jeluwa ne ki kesona en kwa orato gen kwa alba wuto gen abotok na ido otans ngwa ki nes pungida ken kwa wuto ge na abotok ine ota ke ines pulngita ndarang je torole njona jegira wana togge na diembere ne jiduo aldien ore bere togi ane arke baila oren kwale yani ata duo ane aldain oren kwale ane ay burule nya dok abajingo bembelen alilla buru era alburu ela buru a alilla darpur ela na ire kangen na orre keraske wala orre ker akebay yani dina nyet gwen orre por ker anjumu bana orre nyet do bendrange lo alba orre la tokke yen wato gendran na ilayngi do dimbara wato bo baylo al kingena bo ali dikingena bo nam puto jaring na ke busung na ilayngi na kwa wadde rios de arajaramba anjaba niki anuma kwena ritulle asa jalum asa makinga asa julngiti ritulle asa jalum anuma makinga asa julngiti nelo kirsumo songa alansi otakin kanga asa kulngiti alang yende arakurul du riabas lom foto ngana pi nakin amas dom liaba pi ndalang ine nyimirende bani tikwang anama yei de nyimirisis jofo nan dop yei na ingis pulngi duol ka kirei duata kedikil makeba asa ke worren kwasi jofel no worren ke mata si nyet duol ka lui etan jundi mungkin ngela orre nyet si agini aba nyimiris agini ine kawas agini orre nyimire yei al iyai na dola undul songang ere na orre songang ere ba iyang ere kangi na iyai al kwa nyet dendio kuredi daba nyimire akeba di ngore daba eti na ine una tulen kagil na puto kera ka mata anjanole na dai burun janole ritalwe ki ngasi dai bueni namaskan tulen na mayom it daba bu de muruba na ine nen karing na magal asker kel nas mitir ker kanyi mitir ker
1: namasin kaiti ingisen wa alambai ki won kona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafu wakanga na kisinga
2: w ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976555 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا بلغة الفور، المرأة الدارفورية، ودي حلقة من الحلقات المهمة لكل نساء دارفور.
3: السجس أمين ورق وانيتين لو بلو أو نجي سمينا بان نجي تولينا بان Ato daeng aldi ille alji e jamal siyang ille walagal ji dok al e jang walagal ji al kamel jang din fal walagal ji din surisi e piyasanga jawba walagal din surisi e belenga ki e koldang walagal kelesimiang surisi dele piyasa jawba ine ato namasim beleng e lokaliala jawba idi neji e jang neng kire jang nes uton kul jalung dele locally ala jawba deng aldi oto ini alkolan deng girso nama dok ki kali resing marang ngis beleng kali ala nga jawba losi wala gal aribe risi kali ala nga jawba arial jola lanja alan jeri ne kungi jum marang kungi jum ila uo si nes girsing uo si nes jaming e iloleng sunga balja Asogs aming na namay bano na inga nisdaim bilang dormi awo. Ine namay imbilang oto lo kaliala jawba deldi walagal dineke ke utongang anang kaina has walagal anang kaina ela yidele lo kaliala nga jawba. Ine oto nama dokwele isang kali risungo. Marang eri yani tabi walagal si tabi kwa nyatin kwa ngal kang daldindiyo ala lo kali kaw kangi idin na kali kingasi kisense yani insani kwa ndeng jahil leke. Marang nama kali ngayang noong age. Kali dike na wajangi walagal na marati. Kali dike na kali maradi ngay ba marang kali kisense ilangi al dok insan yani deng tabi nyalan kalivi kali nama dok yani wayang aske nasi dogutong ake kwa di nganin kain arial din jayle na jijualan ja walagal ariagi jisi gikusemvi dele inelomba alan duolo kalivi nama ilang naka yani ayyo arinaski din surin talatiel dele kelia zamba wala shaka zamba kwa dinga kai ne zin yin kwa ingerial kene indeli wala gal ingerial kene jaw al inangi wala al inangi al indi suri se lolen se je wala gal asin yin jalun kai ngari si al au al doing ina au duonga laiba wala gal do wala ngin jwa ari be ingerial indeli kadel dele asa sunga se je an nangal kikire el nasi alung kadwing inal aw kik ay kwarangage walagal ki ay dore nas ergiti. Lolo, ki namakang nas turunga si piye nga kaw asa ki kali akamba. Namamarang wala ang gisingwa kali ye al ye nasa waba anong auge. Ardike abajidin suri nga jualanja nas duwa kwa.

Dinga kai ne bulidia dalinden dio jirtingo kai ne bulidia ne jundi ne kilo keliko zenia dem e borun ken uto kin ken korna ken ne bule ki indok tabi yalan kilo kelika nan kakia ne sin kai surnga kui nan dok utka alan sin kai surnga kofo marang dok e dain kelial kau kelila arial ki kui galung na den kai na lo keliko marang kalikan surungan nama dok in kwela san ki in ngari wu le kangi no wu ze skirsingo na de le kola komala e ilal kan surungan pingi alang yefia alang yegi jano alang ziye ki ken kewa jum lo bilo ila aljijanni ine ki sense nama dok il lo len sunga kilmang din jirgo kwel kilmang din e kakirin kwel nan dok kerker jakwel idin na abas kerkera jaba ne injwa aljwel alang in erisi walagal eriwe erisi ki ila juru zergi aljis injay meri aljola sen jergi imban sunga tarai kali karang kai bakai surngale wala e utonga kinel kein karang kai ba bangkang namaki kelikang nadok e ki e tar tok lolong debbe nadok e seji yasin kamba kai mbelang aleng al jijwela lang juana maduwa kere nesingwa jifilang rinzi nanda ya i ding ring ya laiba in le dok no jaungene ding surle keliela no jaungene jirsingo jaungene ki kalinga zige imel jaungene tineski udon ki jimani yangaba warre kwa il loleng sunga balba nyet tinigweng albang daing del diye walagal e daimburu jio walagal alfer ke ngalo kulle si ajeiba idinne kwa dinga kay nes gisi walagal daing warren kwasi kikini nin ko joya kargitia danger gina mai ken kor ngai si yin ke an kargitia ingis kargitia nei kel mangale ingundia walagal gis kay juru ngalen ingirgele ay yengene si ngene bine fie kwa ba walagal ari bi ari bi bau yen si ala keliba wala ala si akeliba ines kalunga ba ile risi wala gal indok si akeliba jijamayo wale kwa au nukum kawli idin nana lo lela kila utongal tori kaini indeli nal kwa kaini skiri kikila kwa ranga kargiti yengi nadok kia indalding kia utonga nyatini kwa ngal kaini bulitia kile yani tulle yalan si kikalong illoleng kal nyoke nga na lokal ya illoleng kal kakiri nga na daldiki keng kwa jajang ambake yani kwa jajang ambake jirtingo nga nangkeng alang ji uon si kwa jane jisi jirtingo abulomba ila kasiba si long alfie si ala iba walagal duwa tilay sa jisi indalang kwa alang si ye uon kwa jang ne jisi jirgingo abulomba walagal jirtingo abulomba ilanan doksi aiba ilanan si aiba alan ji inan jaming marang aunas injalong in eri walagal imbele alka aming dele asa sunga e jirgingo walagal sunga jalunga walagal asa sunga udonga alung dele ne ilang aming di nimbele leng seje ija alan duwa kersitaka e inti jua walagal inzi jirsingo ailen jisilia kalile ajabi ba neski juru ko jojo fiana majang ne kalin e dora jeil walagal na e kalin ken korangale jilong walagal nes jeing ne do ki kilalang koranga janni asogis aming e keljam ko anyetinin kweng na khaseta merama futo barim bibang nasin warresi bofo biban nasin daim borusi bainga ina torigingira idina ilaise zaman kwa kamini walagalaise zaman e kaines kojojanga kahengi ilai aiba maranye ilangis kamini aisen kingasi kojojakawa na ilang karakawial na doko ailang e kondial neki kaingutonga alkau e kikojojas riginga walagal kikojojas tiri kina makelazina kwela lang kainjurunga lemfal kabung lang kainjurunga si kundi nes e seje gang kain surungaling na dok kire gang
Nedu.

0: Radio Samar olong kering jawing ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au nadin olong daile fago na alandin kil majawli najel naskanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kujumin jayle ki doratulle
1: asoy doksidan sawa kelkame kayinga namaro kan ya lambara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidiele kan no kojo yangakin namaro wala langis inwa atingi longness duo medic jundineski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi gwal kola senki forrenga kung atingi gwal kola senki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nadin eri siski duong araja ona injelung induong inang kalong naduing inang kalong ilaloleng ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul ne gisingan jundimin jio nas injaymel inu iloleng al jirgingo kene kasirigel na jote ngalam bam jabung ating injwado galang bayman ereng jegil ating injwalan forrenga ereng ating kain surunga ereng ene inkwalan gegil illo ki ngasi rigel gila wala gi bam tebung inni jago
2: tulle wara dinji ngo embat tulle kisense amanji eris jainas ding eris ki duong yin arrajaw wala duos erikena jualan jidin si sur si kedeng yin arraja ela kasi ingis long gisi bam tebung es duiti ba bes kerin jawiti kangi neskay no mbam tabunga isa duiti ba la anna abas giddo arike ne jiru gwalam badde mbam ela jabung ayye deleke in ko ela lam bandingi hikma jagil na dok kikil ma jallung wala ajwalan ko tuwa jabung na ela arin bam jabung asan ela arisi kidim barang arraja ba wala lantin kilmale ari ina jaba duin bara kangi ne marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye siden eri elale tuka jawe ya red nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur sikidin araja ela dok tulle ba udi ne ye maulo ina kwa ba asan jidin sur sikiden araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori nga dok arage ba se ay balanji din yoru le in yorti no mas in duo in erike karok alam ba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udin ka den iri ay ka ela in najia ba otto ela erisis zain din bara se ki ke kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbarasi namas maulu dora kerfali na dingile ni na king kelelin osfia indala jina makaja din suri janna karinjawe le la na jijwe ni yasun ko jongo na ndi mbarale songa iri janga imbele na masonga takatini yasun king kanung ka ammo wala ka abonga abadimbara arifia badilala injwa karogalang ane ele lole ago wala ka ngina filan in arisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangi lon zeni ne algire
2: egale la yei yei alki kwa ambele inke ming algire
1: ila ba injwa ming alam ba indalan jani na lin duofi marang dimbere sendel ba marang nama wala lang inwa aming ilon nagire yani ilangi masalang algi juala lang masalang gis hamasti gitiay ba marang aming gira waja kwang kang uge dikena hamasingi na dikena wajangi aming ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mugi nangin jwalan din sur si alun kuro jani mungkin nasin jawol kuro janga ba nang itingi kasalin ko egis kariti yang ya
2: diga
1: lakin marang aba jin jwal elang ya wala don ki yani duin sur si kurani daga ingari siya elale jite ba marang abin ji jwal alang in jwa alamba tagging indalan jani na ile duo via ile no wa
2: ile ile nay ile kangira yel marang alang in jwalang itiriga san yesu ome wala alang owner yesu mandinji owe

0: Fatima ine in beren al kwadinga si al misi ile ti lekerti ayen dokenga ge nesdien mati sinkien iya nga wala deng iya sin kerker fi ki ile ki ngan kang nang ile nuktele do kundul madik ben go alangin do gani na alangis inen kila alan si ko kiwe ki kang ine in bele si kirsin ine no wala ngwa kwadinga si min dokenga le ngan undulin u maran kwadinga ke mungkin ne ya deng yanton to leru nyuona denya kinziazim faliba mara lial apa yang idi ne kilma dengi lial apa yang kadwin sabangire ne lu lial apa yang mungkin nani mbaru ngakir ngaleje ya kama nani ki kwa kir ngong aba ya nkwe kenga bizad mungkin nani kangar na lo kirje aba gal abbo kenga mungkin nani dog baru ngakir ngaleje fa ing ari bat marat zeninal kwa kimitil incoming hila dora dilling jabing ilone ki kwa uwisi mbo walaka ne doga nga kai ne yenga si kari juliti bonjo na lo elele jagal doga duiti
1: tega na jato jiru bang kiki king tar nga bang koi koi jana ela arisi jama
0: ya alia am
1: zeninal baru abonga inka ba amzura ni majer dogal ke wanga doro
0: uja yele ilo leng kan mawele leng yungwa bara majidan daraka kika ilo leng marang ke sense kwa dinga indala ngini na isikia kwa ba aba nyanga matiring ye ki kwa kerngam ong na kwa kerngam bulinga kira yenki anke etiti alke anke yana meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka dulding kwa aljang ke kwa kiting albongo alen jima din ila kwa siza tu gudule jana jumong yen ka gene ka al ne ki ngudo ak de yen ka ki ko ngin duiti ala la duiti aba de gila ne yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ak ki ko ngin duiti mungkin nan kara ya ngi di ele marangi do re ite ba nsin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa ki les ruj rigging al di jona ko kwa ki timbon di tori ki an bon ba
1: lala
0: bullying it aljitori ki abon mungkin nang dok in una ni diele bongi kwa kit gal mungkin nang di bullying kwa gezatu nang ki re kwa gezatu mar ingeri ni di ndioke
1: marang kisese bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji kadok egis emin kwa ke ne ki an kornyinga kwa kaini siki dole minki yang iya antonga kia kawalitia. Kisi yaze ini sabo kado nama ini mwari iting iya nga do koronge. Kaa ngine kaina nga ming. La anna ama kwe iti isde mbara erike. Na ye iti sika ini sa lomba yaani. Asang ka duang eringa omalaba. Wala lang ka duang ering uruwa aldiba niskase do kelal. Aba oto di nkwe el nis uru ladi iya ama nga sa anin kwe ering inanke wala si juri inankwele wala si hala wake. Namas uru ladi jino majasi benjeng na jonas julu. Anna si diang eria jamba namad. Tagi jerina basala jilu wal janne san kwe si ila eri julu. Wala dina kimpulo jabuno jona ila eri si julu. Ide jiba akke denjeng di nkwe sa si gira julu ngiti. Inka nama orre kwa si nis amin na koronga is emba udi ndaka kinsi kwa songa le egila di nkwe seba sinjwa indua sa ke atulei marangi ka hasi ana ilu ina jwa linya sanjula ele tili azulu ba aye enna kwa ingi kangi nesika ina ngami la ana ye ele tili alu kwa ingi ele kwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ele nama ide ji kwe si indale ing ani jawu asa min den itti ki gira jawla
0: kuro janne asa nyen dalan jawla
1: aywa
0: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rimme be bara fatna yani imbere ngal ko al iya adiya ga ines dogal asin ka me jial longal in duolen so to lejan jial longal duole so to lejan di ko esi be long abu kuro janne alan ari julen kuro janne yani ila sin jami ngal longal ille so to lejan ma tiye illogal ille du to leba yani ila wala kama ila kwe
1: tulia asa di kwe si injelu al ila duwa digi le songa doi
0: tulia yala ilo lengi aba jwala lindi kwe so kutubu wale nje na ki ingeri den kilma aba uba ina zikyo aba al awuna injalu na ila duwa lala wala kama al awuna ila duwa le songa tulia jang jimu kina si mbele nga ki jwa alan si yesi irigol jena mandembara al awuduk tulia nga ke di mbara ila singa nga jinjelu wala kal dembara ila siya jinjelu marang kwa dinga ke in hatta ki ndogo la suri si ki ndora si nanka ya nene ji dogo la kinsi nene ji jari isa ke ongala ke osa ke nama di ndiyo tog kene jie si sunga jwe nama jangwe tines di mbara si
1: inja minga di nginya lang inja wenge utonga nina
0: ina ila fi ya la ki ndogo la si jia jari wanya

0: Ningwen fa alan di en die toksi jereng en en jamin al barang ala songa juel a ye en ngari min tori gel a min jonga ne jegile min wu ya gubin den tille al den ko e isip si
1: barang ala barang ala songa
0: ko en na ma marang den jo en ila ye ko en ke en barang aso ko jo ka we ne ke en na ro ko bi en kan en skule en kan en ai ka we fa kise in lo len na mai in lo ta bunyara isip din den bereng aye en kwa algis bi kazi jitti gazi zemba wala se jitti ba ma ki en kel ma le mare marang lomvi
1: kazi to levia
0: ay se to levia fa ine longa dinga lengang kagala la ngene wu ya gup se gele yisi si nan kanzi fi yenge ba si long al ken yenga ngun ke ma di na do gule ba si long al dok e den yang wori nin ke nga al ti ye ina timba inu al den yo ne itis ke nga ile ti le duin sabang eren ka kamu gine sing ina ngirin marang as alumba e masalan nanti nille al ko ki ndo la siki indora ko lue ari ma yanzan ke duona de ngun ina ken dogolan dio bara toksi rengela liye inan jali longa injalo ne in wala jali longa ille sunga to leja
1: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko se badila sa enjoa hatta annan dem bara arifian na jenga na ye arifian na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia de ngi sokoro jingi ne stio no en do dingi ne stio ba bay longa sa enjoa ko se ala ke ba dimbara ye alde ngal ngunyo ne stio marang jibara alla kuru ala eni ba wala alla ko ba san din kuru ti in dentin sikay ngal ngita ga jurgo ne sti marang kuru ala yiti ba duin ko ya jones ker gel al asker e den ja mungkin ne alla kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
0: do den si mungkin ne den dule tulo kuru do ya kama ngere lo aye delen dele desi dele rugo ale le turbo tulle kama si yani le lo ile suru nden daire ila ale ndile so jamar ke mungi nani ilo jafi ne ile duo de lo nan nan kay nan lo tingwang
1: lo lo wal ga dog na sin juas di mbara su juana si nyingi marang inay sa nyinti ba yedi le so tulle wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang gi nus juaba yedi le so tulle indala yanga si score sur jebiti nan surgi raskindeli nan yefingi tinas gira runyi le la na gi aba jawngi nas ki koranga ki julni na ina lomba san yesi gira ti din ko yiri basin tulle assisenge maranga sa gi nyam a jagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki ke yom tok birin bi ona burgo nan ki ke yom tok birin na ba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele simoy ba
0: ele zingan ku juni hata gutale ko akayin masalan aba ko e ani gutfiya na e najin yana tullenya a basin belen e yani dembara ilal najin babadra san ingwa jial gi qur'ani jial indan tulleya maran lomvi kati ma isa fi aba ne jial gi qur'ani so kiral ngi leson tulleya ba jawo de ne sinjam e galal le dodi le son tulleya nyane indan fi an najin
1: e kaki sense dog iya ngadinga sikela mine sun kamia alba ko in qur'an kasara ines utonga au nal doin kasara ko in girsan kasara maran ki sense ka wagi san bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amilen fi in semi raja kas din ko se aba arile kasren ya ina jabal bo ho tap ke nga hatta nan tong ina ari fi in ina jitifia bas in jwa duin ko in se mawlo rimme ngala spi aba lan to le e wala mawlo akwa aba lan in ari dile taras ye maranga jawngina iden ja na dog masa si jaldo hasi ji oton so ge le duo inel in kara ba sefiya no mang enne innan tawirin yana ken kwa ni kawe haji jalun sa indu kamarani hawilen fialan in eri kara ba le fago dok so nga hawilen fia ba jidin ku al girai girai al duiti ne fi girai na in kamin al utum mur wa murun utokuro ne innan tarai din ku se badilalan de le kuru jani ar yana janga ya balan hamas jani ele gizata in su julnuti duin ya duile al amalja al amalja dor kerami a alan tudle ela e ela le afingit ni ni so nga jorte baranga man kuro jio indala sigi yes gira ja walan ki hamas fi ki hamas fi be indala ye njorti asigi yes nui ja ba
0: ma mesh gere min dio weitel
1: egel
0: yani asi kwadinga ines kan nga ba inu wai a kwadia mungine sin tabiri zikal nga wai zi marang way gi koran su ngake
1: se dimbele
0: gi ngam nga bedel malan duo singang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw kisense ila lotarai fa ine ki gajibe silong ka kiwere ati dogola zikenga ati kwa panga zikenga ni mugara na ka ngi madigi dozi dio jiru na al dozi dio jawi ming den kilmanden dio idi ne ba kilma ine ne ki ngudo wa sikulfi idi dozi jonne ne kilma dio wai
1: na mara korron
0: al iya zillo neke lelo udo enen vene jiro duang tong eri jegile na majenna ma
1: jiro napso lelo
0: ja ati diem bazi kana ma jaga ja yengan kel kame namay njol ba juela na ba eri sinapso indala nja
1: al ele duon ton jegila
0: al ele duon ton jegila ila bela ye kelam yebuke an ruyin ne kya na me indene saredo namay ngwa garo ge lazim ila eri singan zenina sigia sim mesile jela bazi atingi lona e dora baniki dogalan alsiye itinum duolan erijegi namay ngwa karo galwe e ila longan halawa ge ola yirkya namay ngwa karo kasinan albawe fa hasin dalan alsi gijula giye ko edizi nokta do bulon wala dizi nyukim bulon kullu mana en jwal al kelo bi ne ngal gole gel basin julu ko adinga gal al duon ko sije gel egal malu naka duin ko de lele so wadduy lazim sin ko do kulu fo jian ni ja jamba no ma joni juru ngol lazim sin ba jen din ko si ja kangi al din ko si jinjalu ayal iye jannal ba jan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
1: ngani ki
0: le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna ka no korong
1: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwai nan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kai nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai me aje luba anina nyanga na wayin aje an ko diko ken iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite stiye den yan pago wala den juro le ko to abawa ela induite din ko sai je na jurun le marat mungkin ko enan je na gal alla ela doral ya spago balan wingi na ki ela uwingal ela duon ko ela ko ena ma jenas pa songa onos beto wala jeingas ke ba na kias ke ba wala gal kuro kitas ke ba ngisin gisin ko ya kal ela ungi na inana nan uronas ina inan as en abalan inga no mo dogola ge na fal kuritia bi inu yani
0: ne ki wala ka indo ne ki ngel ma ka ba ge ela real ji nje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal e alfilani kwezi jagil hatta tin jie se jem bi mano ki
1: ruwi na ki aru ina jo aiwa
0: wala yesi aba dilo keri ila bere egal yaba fi tin en jardi e ila ni
1: du mana tu du ile songa jure du
0: egal kazadu
1: kisi anze
0: ka du amba karo galan bone na
1: aiwa kana ele sinema ka wa san inwa kika iyanga orre kwa annama illonna na sural aruba ne ki en jure nga pakini wala ki en kanin kwa pakini arunga sizati al jawalan jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturbu ba jingiti ba na itel illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarrin imbele sikan nan aranga duin ko isi ai simpingi wala dogola kinal duin haudile kin ai simpingi wala kin kwasi ai singen al kadin kilen in kama minna dogola apaja alandi utur rasangei ashan naki indala ba dola ge juta kiniti o nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilon al kurro ge ne kiti aye lonas
0: yasi imidi
1: kurro ke ngara ngela arisifia mama mba finiti na
0: imidi zikarazo yani ya kwa daldila si al kenyati ni kwen kan zingal nga al boru ge na kamal ko am boru ge ran al jure nga kan ne illa kamal ko am boru kan ne kan ma ko azum kan ni wala lam bar kan ni kiya fa jo to al filanin gwe imisi la za si gela al filanin gwe ke girana wannan yangana lon vise sin nyin ne ke lobon wala fa onis den ya zitin songo nga den via alas ne mos bele tu be aze tu nga bi akit wore kwa bas e jura nga bakai ay filanin gwa nya gilan nyanga al den yan zira en via al kifia al kifia ba
1: ay wo borra en ja in baye nes kinga su jura nya jutara
0: nes jod nyudara
1: la na jidu to ba songo nga den ka uto su hwa zo ba na jiga la jin kwe zai na fala nya nga ba hay jegil anin kwe ken ala se rayen pia jigol e la ken ala se rayen pia din kwe de kike ne kelam kana o la ba kel mai sin jawla ba karo kabani ko na mara dun surin yirgi ne
0: ka ba nan yin waje zimin den yom le janza den asas le ba kawai la zan alangi karin tulla we dai woren kwa
1: e jo
0: min bidaya le dai ngoren kwa juru sin kai in kasal men juru si al sekele aba duwe lona e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kan wol sin al ngore in juru si asiel hal dogola kan zina mazin kamal di baguge duwa ke banas go ni ugari ne na kwa bal di bagui hatta di ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin di bagui
1: di bagui ja to kere guti gel ma jere jundi
0: alba jundi ne jundi vinni ha den gut alba to gulin den fay fa alan duwa den ko si gudle ja niwi ban nay man nan tin ni lan tin ko ya ni tin ke juro nga fo linye ne ke dole kan si fa duwa ke balan en kwa duin ko ni musical gudle dole kan ni lalji gudle ja ne riya ya ne ske ngutong hatta den ton di lon sin den ton si ay nin si den orofia ne ke ngutong asi ay sin testes fia den jan si ay sin ergi maranji din ile si al kurwa ja ni oto ko de sin mo kurwa ja ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle ja tu sker ker kai
1: e lala ko sia ke ba marandong ini sabaka inin wa u kain ko na le finiti abas injo u kain ko na le finiti namas dok aro u kain ko na le finiti ye kisense otto ko en yu gut fiaman na ye ni fia na gut wali en ama wala eforo le tarifi man amin den ton nyanga na itin dogo la fiaman kain ko na gial ilone ele ding allan ko enes arra en alko adin ko e gudle kay na gutwiana ni fiana tarifi ma yi hawilen ja ya dengut selfi wala den tarela selfi na juro din sabaja na fini ne sken ala siro gane itir donga ane fi
0: ne
1: sinti maran ki kan ko na ma ay kawe ye albaton in den tabui ayo arisiban keden kef elefi ye koel dingagal nama in kama doing allan koy na doing allan koy ya tare ala afia ba duon koy si keren gutin keren tabin ke gen ala tabin namas koy ki dogala nyundi ji jong ji barabatal be janna jong in korono magal ki defi ni kay ko na defi ti ke gafala yite se maran songa ge bali nan koy maran mi an dio do banze 40 jarang al ki nya so horre kan na lan ki ken gutan tare kawa wala lan ani kawa yani in na makoron songa ka gal kanjura ngal sel ele un na mayena
0: awel bangi andi dog lakin maran wala lan yin waye a zaina ji ko ni wanne jana gujana din gut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dai le mungkin en diwo ki alwore ko aga lakin maran kin ko alfa al ko age bizat ko fata in uzi jeddes ka indiele wara galere men ka adi lal yomi lal ko an din juze ka ka din jalle azdig o is an nan en na kerba ne din jalle azdig o is an ila bamsi le duo an en en ko alam bet bay la farak sifin tin ka vin den juru len jarti idin na ila farak arim men nga ko kulin din to bun ina rimin ne fa la ki ngari si ka ki dan wore ko kan zine ila rizes kamba wala duo wala ko ni wal el duo el an alan si jeza du den jale tengin aske ba se duzi jarti
1: la le se ina
0: ya mungkin nan yin gal dole ke zi ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogal kezi koron yare baka dog dogal kini si koron yi gereng en nikin sur nga le sheja ides kaimba alen duon tabun kernas in kwa ka alzi kwen jingo wa dig au izan na au abalo ne diye le wafi jamba jang amin wafi ka jambu huo nga sunga ke yele lombalba ila tabira di ila tabira si nyangaba taani ji alifik reaba kain dogal kul kani in shaksi azis inan kain duo tabira alan si jangasi finginas hatta kain kwa nazadu bang bulon nas in kwa alzi in kwenyu alzi kakira ina azi ken gararata dig au izke kale esi kuruwa nga sanga aba hata jondi inga shiwaye dogan ke ba alifikira oto kwe dena me enes lang kwezi je sara ba den juro raki ben yana en kwala kwelba na men kwal wela lang undi kan idi ne wel haja ayu ayi jingo abulo mbola ken abban sabba wala ko en yinden sabba egal ka khalas gaba tusi ne neri num sandono walwe
1: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin juro dungo digni el na mes e kwalin kaminga yen baruka en kamiyal ki kurnga jari na maslia aba face jando no musu jawla mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragalen rimmen jana duwen kwataga e in sin nan nan jaba liya yemboki dunkin dere
0: yalla jijanun za e ga ki gan e lolen e diya
1: kan na kana ma wa san kayin kuna sai ai ago asan kayin kuna sai ai ago ye alle duiti yalan duunko e de su koyen ayo gupia alan den jurule inja miskina bas yesi inkwa hatta nse uwel tenge nga jaba nse inkwa ka otwa wel alan o na tare inna inna ngana insi al alan duin yon sini ani ji elele alan yanjwa kang alan yanjwa
0: jibara diya jari ji di mbele zandewa marang ine mba elon ninal ziji duwezi kajo ninal ziji yesi ngangi kurungo jo imbele si jano zaba kain uonga min kain uonga toran denti le ingirne yangasi ale yinjens ke bele kinka wala lang yin wakwa gidal gis kay min wo toran den tille wo nga ba futo kare nes den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne ding singa jundi ke nga bangizi jundi la
1: anjundi ba
0: yalla ki kayin ba min du kayin kayin abanga opuna kayin wo nga yen intengezias ke bidine indai kazibazi lo nyalin kulu indai bulinga laiba wala yen gela kamme bazatu
1: e lala sei
0: kangi idine indai bulinga mana yen askal ngaba e kimaran kwa kilal dien kien bulinga gane yen kalnga a duage ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbor wala nya alam ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duo to tagariam biya ba maranga ba elones dem borukain na masimbena alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuroi
1: kuroi lekin do kanjalon ko do injaro
0: lolo yani masalan zenina ye asa emberenyi alkuam borngoli kuroi ne simbe ajja ne dem boru kuroi ni nafsi dogala lila kuam borngoli berel na mustaqbal goli ini al dim boru le al jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustaqbal
1: mustaqbal
0: ko ni guta kweli din surzi indalanja alansi in ya din surzi ki lo ajirgelba ilen kan kai kan surma ziki long kirgel
1: won kilo girse na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mbay la jawl jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugutugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko security age siya ba indu wado gal wa marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa dem boru tege na louna ari elaye longal al dem boru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelingi yelle adele taga sin fago ba ki don oto
0: tay karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kala zi marang
1: ele ko nan sabba sai ma dog kabara bele se na min tara dog jalo ngal sabba fini
0: ti yella jarne zo atto adi ngene dan bor gi jang abon ras kay mo wala ton ko ngele ba basaran den tin nazin agi barrei rein tin nazin agi ba zurra age ta tin to dos kay ba marang ko agi dal gal kelen na dance surisi tirgen ko en yani kelen na masalan de male gogul aba de male jago ne nyam di nyango taro te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji tare do jabo wu nga dem buru tare ko dance ni jila ka ko mu ngeli na ma in ato sugo kulide ato in suglo ko amuren kam na sare in suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilele kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na abadai dawin ki bouteni na mo buna abagal basalan gore yengano mo buna awire donas basal ki rembe gore yingi
1: sey
0: tem na jene na demale jago ilelo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo alinki lisingan yani nyokya inan kan kiyan gani si inkari
1: dia
0: ki sense yani dole ke ni kong dia na amalin fagi den gael ka ba kan albarabal bet
1: na
0: ma
1: rabat bet na o na ma dog yani tarai kan tarai ko alan kayan ku na kasal dog kay
0: dine dog dama ni neske be na maru faiba
1: giro gelan walan jemba
0: jemba na si ile dual je orija yi bala la enne kwal ko le sangi wi na sungani minen
1: minen ni
0: ne zin forrenga ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kanel ntare ko lakin maran ko san ko jayin koran
1: ko san jayin koran san jayin koran bar duwa san jinjalon din sursi ay nin ire jagi ne jika iya ay nin si ya jan nan wala wajanga dora dios ke imba wala muta dora dios ke mejit ke si Allah selba una den karakan maran bam mitilin eskalde alan ding iyan ko su kuro janne san yoro kuro ni ke nan otton sogle jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaino kor inal iri dan boru fe yel ko dinga ki dogolam suriya ke gile balel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki ba ille ki telefona alan di yan ko eskuro ni ki
0: an ngiya jay ba asan de suri siker e di be zena sin de ma pa in gami ki kin ayen is no den to le na lin alin kor geri yani hata wo ngan ki ndarin aka in ban ka te bil amma hele ze zaman abis zaman di juri de ne le gem yan an wo ba kan alle du
1: la la jani
0: amas jo ni ne wo aka in ba
1: la la
0: na si hali an wo an darin aka yin bayar da ma pali ba amma ga na kan ne na kunya e gal jina ma tori jaral ni wa junyu na na zel
1: la la e si jigal kel ma nga nja wa udin na jiki ke dogola bay nan ele tin le do yani in kama ton al adir foy na dir foy ba to ba nga on ngala ke ba ki to ba nga o ta ga sin jur to ba ah ki si en se ide jina ma abaye de njuru wa jaba ji kinto banga o kela do asa nyi nyinga na jato estima na den dirvos kurtuno buli no kento banga o wari yena koyngi la la ba jani do yimbara saldoro ganje
0: mo aba luna aba aba to jani ba sare ro bang ah wore ko agi sense ki agol ba inelo mbal e kola langi singwal ah ki wuto ngal koronga ge kul e do ba den nuyi langi lowase maran ki kola lang kuro kani gi sense ki wajanga na wuto ngal ki diele e jenge ki aye sa songe nana makwela lan hulule kitkari lan kiki urre ngalen ko
1: jojale
0: nekin ko jojangale kuro nekin uto ngal awol ki duobi duo elengi abita gara nga baba egen nana wadal din ko ga ina kawe kido buskuro kangalanga kido ke ko amba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ko dal din ko al duobi duo eritfi alan si sari si zati nazan e den jansi nyinti fa illole no kurro kan ni ko nyettin sinene lombal dayen worre ko asi ditinin wala duobi duone skurro kenne e densi erigene densi mawhiba kenne lomvini ala ngene lozi sunga futoti ne ken runyo na apen ina lomba delin ina tariel kide ingirsin lagi maran uto ngo sunga gayin na lombi asi diere gisi inni alan ji dele ke kire jang namaz dog dayen sawo kelkam ne kayinganas dayen berata bungkawo asai
2: Radio Samar ina lombal ba deleng ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaogel aliye asa joengi kaini kain un adenyale

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarajang nan juengi dungo jang au nadim olong daile fago na alan din kil ma jawli najel nas kanyi beletulling al yayne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki doratulle
1: Kisense dogie barnga nyati ni kwe ngal bago donga gyanni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gyanni sunga na tani jainga e bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al e jidok janna jago bara Mastur dogi donga anni nang asikir jainga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nti jeinna jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gi anni ne sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilong donga gi anni kalanda donga di le fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na ti ko ke niki on kono te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyati nin ko engi donga kan niki sense ko ki dal ki on kono ko na ala ko banyatin e radio samar ko donga e kaniya na na do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim ber te bun ka go ala si kan na kirsinga ki se e longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongon kwa ang kirsingo na uongon kwa ang alsi uongon kwa diya keneski abongon kwa ziki kwa angari ni nkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na incoming abasi esijue alam watuske samara lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwezi ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abangan kwasi
2: kelma songa we
1: jagiti la wala kelma ngza we jagiti wala wala as jagiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de ngabon ko ena fi ba an was abon ker ker o ne ene tikila aldi fa ki udo nga na mo golangi si tiri jaro ini na mo de ngin kirsingo hal in u dok e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kering jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia ka ngene le se amin gi asa dinyi an ko se ki duo kering e an ko e gare nan ja gi ele duo e an ko se so nga futo jegila nan dele ni tulle ja nan jaw ngene di nungule ja asa sa tulle domi ela digile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awliangan yani dinyan ko esa sakila gare nan jana yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edinyi bembene duo ani ilui ye kasene ko ni kuden kusingi gare nan isa pia ba isa marayin kwa iya in ridigi selji inan jawdi de simasa ondul ba hatta nan ki jingin erey na sinjo injuri jiki ala bundul ba maraba din toppelan si jini wal ke taras jundul in simukin nan jingeti ba wala ji jawnas ken utonga si testa sen jaw anegal de injulingin erey na masdog den de jela na sinjo jiro si nan julintina ele duong allan koy wala dok ji duong allan koy
1: zo ba ji duong
2: allan koy zo ba jola ma ba bas den ane kayre nyan masinjo al inen inen
1: jana ki alke jamal ba
2: ngal ka in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kel maso so atara ngeriti na ma hawile nja ding iyan ko esi bedil alan sinkile don iyan ko gare ne nja na ma jidora jawi na man dog ding iyan ko e alin kami ngaro was iyan ko e ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko fi ne gisi simmes indelba bedil asa enjal dig o iske na kasi to le esi ba a gundine inna na inna nja na ma korongi na mara injwa in annan ko ina in risi na fe ba kala onus en ko yake o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as beren ba ga kwa dia ke ne shawren ko ba
2: a kamin aba
1: na mani je na zge ha kwa dia ya ne al se asa ka alun kwa dia ke mun ginne ne ye je ne ile ton dilon hon ne ya alun ko yi wasu so godi ga ne wer yang ne ile ton ajam ba
2: ajam
1: ha talya na
2: so kwa ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwal ke tombang namaskin jaru nga se palje mi pe yen ko ko en so la se do zorte ba do yen ko erinsi inna nga fi ba do yen ko tudle inna nga fi bena fi bana owol asamarang allan ko on ke elde le eral ke tomba nar bo shirin saban kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jwa deg o iskay na ke ke tudle ya ne ba badir alan ji yesus jawmine ke alan ko ker geldi wala naski ker gare nanja hawala nja naski en koronga dora ja in namas kale finiti kaba ene min ya jirsungon den nyuki jirsungon nyuki namas ka ngamin ji min degile alan ko sesa ji yoba ji jua san jiki sense kikil ma joyri na jua san ke timme mba na na lomba jua san ker jo au na gaida ba yene en kamin ayane zai tengenga tenge nga bajiki tenge nga kino ma ilonga doing iyan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nanka eri ana gisutu les emba na denungi le tulle maranka al inguel kain jay ngale al kain ala yom ka wasbun dio wala sharin dio ze afrik be no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon ditinin tarang an sikindo gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korongindel mungi ne sin orundi ko se bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ele yomal inna ne nan kawin yesa bele filanjwa kasi si malai kariba yang
1: yani ambon din din jensi
2: aiwa san tenge nga balan ki on koronga songa i banu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama ko ede namas jumel ya na fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa ejisifia ele sino perraba na haddu
1: namas bum na bundi
2: ele ide jajjana skela tenga ngasi yawliti kala uto nga jelo di anna koy fi na gitu jamela wala fingiti nay kuy jumel ne ele e kayna ma sitane nas kwasi tas le kariti nas imbe jegit asi allan ko pelan so nga jamela min kidi na di na enna fi ba ide ele jon dal bongo di allan ko sinu sinjwa al elonjiro galan enna jaw indigi sa jijaw kasina jamala sai asi juldungo indala aba kala tenga ba kisenso orekwa aba duobi duo kede nyanko tenga nga kai binno aba koronga ke an kawi du no source wat ignen talata nan duon ko in temeni anan duon ko in temeni na duwa
1: ila lon nan muaje kan gode ke ne muaje zikeli kai
2: aiwa
1: ya gam de le harriben kinde nga na ku yo basen kinje nga cheka
2: alzeni
1: na jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo duwa lol kaman duwa len den dule bare nga me aba usbu kullu kulling in den dio di source check jawna jolu
2: aiwa
1: kin koronga kage ne gen koronga
2: kage
1: e di nje mani wori ge na koronga singe bol do di embel kelamba lakin maran tul mana bang na duwa bi duwa e koronzi lo na men bereng na me induzi jan
2: aiwa
1: inama induzi jan no bonu surnga zi bolun sare ger dog na ma en na ilang irrimo
2: aiwa
1: ja dog ger dog na ma en na ina khalas ila defteral tokenga na ma
2: surnga na ma ona isna onga na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui ya na ma joto ngwalan ja na ma jwala non dan jar pe no ma nyet jinya
1: au ja inama ye na kurun hasin eri al dai wore dele ani inde ne ki gore lan wore in lole nguro maran den juro ay nilong
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajana ge nungu on wajana ge ka ngi ye waje la bal du mba on kharan ja bata la ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma do ki hani sunga ngiren e shakhsiyan worin yi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en ka ye
2: e ni mere se
1: i lolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se ani lon duon den ko inde menal abon kaminga do ba se se si ba jo idin na ba se ba se se abawa koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na in kamya dinia turu do ba ke bele kire marang aman jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense in kamya insani ko den duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke ba dele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani kisense yani ba jiddo din ton si jweli ni in nama doing ne sene yani aba illon na skin koronga jana din iyan ko sa ba koronga jo luengi na jo ta san jawli ku futtanyum ka in kami aba illon na jo am ber kalmat tinjua na jo tengal bo jotta to ke jan bo jena rutin jo amara ine semi balon tabu to ke jawali tul na tabu to ke jado ina lomba al koro jam la ba jo na in deram bas na mai je inga na
1: injo balan gal duwa je banu koro dang banu ma galen ne ngwa gal ile si gal kan ya ni wa la ni ngwa ile si alwa ga duin to bala kya wadi ni do ne nan kama mu gine nyoko
2: kala school jum
1: na ma fi ngine ngwa ya gel kala la la insi jor bu bu ya jaba bu bu ya ba na ke la juri na mu
2: ko ya so ga je ina wa injo ji so ga jungel ki yenge na jersi e an ko mu kin nan dokte wile
1: ya ala ni kira ya bara hadiya ki mu hawala de zel ki kami ki senze ka ji be je long ami ngi long na kwa lolo huwa ba mi long na kwa ki kilma ko ile nan kawal le duo ko el den jenke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwazi so nga ke lel erbesi kwazi so nga ke lel ina na do waring al beleke ana kwa iyan kwa ntasle a ilelo al jinjo mungkin ne nin duo nga ngo se ajegile ne ding a ki juru a ati lombinden sabaka ngi lombe
2: ba
1: lomvi kang dok sungari sungo iloleng neng kwa hata bay mo si dokwa no tong real tulay aba duong si jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kaya mas jiba jaba
2: indala ela ba katiya na jana dok bay long a julo ina
1: julo na jaba indala ng fa ina iloleng hata mo siya lang imbo orre kwa inuda ila tulala ba kaya dulding kwa kang hata lomvi ako elbo
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule do gisko je yafina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkang andele yani ko alan
2: karkang ni sama karkang ni o yani alan yani tengeng ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye do galande hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira jannes din surle ridik janna jaw namado rije ina dan warelen alkanna kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng erin kisense numadok lolen alang sunga kain balaka utanga dokenge lakin marang lomfiden domberelin kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba aran na falo ki kul surusi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na tarangan ko nga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazali ki al kang neddal dire kang na utonga kai na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jerringel lalan dok sunwa ki sabur kindering fa kisense area ke ba jain sunwa iti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dok ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yan bu e senjen ki tudi abaji jang si abaji yani du jangi ki sense bang ki simi e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana uton asi yani ki kilman siden shavaga jaw ki sense ilabaye ye bay dar lele sun dar joke ni kulmana ji jaw na gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asrisimba
1: kilom yani jika lomfing is ji jwaran ji kin kuroja na lomfing ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na so lomfi ziki barkawa
2: atari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ziki barkawa lol ko aribe eri bako na nyi giden sur yani ilo ni aye ne fiane ina lo ba lumfin den janyi ina si sinyi a kadon sabang erando bengalu alkini uto age tiri donne kin si gundia ana ke gindeni wala
2: la la la se dimbere se songa udina yani gidu awo kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se jingo badengi wala na asjarringa ba wala kidin goro jana ina lombal ane joyngi mawlore forsa joyngela ini mungkin nang songa do jawngela ko to sari lungya santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jafun na ile na masonga takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tengenga kela dai mawlo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani do barang ile kilmalanga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela deng ela selfie al mulu ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulu ele bele se fakiran piano mankela tengen aleja an namanye na dagdin ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai mulu imbele se illa zakiran pia la nanas long dagdin ku se aba imbele se tengias aba yani ele aba erifi denjurule inalanga jaba ele duosi alkanani wala kurin tarafina ele dorale pawo awne imbere si songwa takatini renki dele juruka udin nadai molo kinasi ayu rin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni deng nyet resmo dombore nga war kwale namang ayu duobi duos long nyane dombore nyet ele rimenga binu alan duo barang rile kilma ay jailba
1: marang in uzia si jiha si hali anden ti lal kan na kolu ko anya ti ngu ngal del dile kan in uwa sa al kolu ay duit
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma sha ala in jo ma sha la ni den juri jamal kidin kilman di wona ma nyam nyaret ni na san ka anas anga era do ba korro ni na duiti na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkinina ari bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili mara
1: den
2: kilma baila diselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayang abonga boruin kaminya ari ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahar
2: diol ba pis ami na nasimwa la inaja na kilma fisa ame ba
1: yani zeni
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi ko gergalan kam na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kam na ya nungi ya ki kanjiro ma to anin ami do faida
2: an nan ker ke le ling izia la do tala pisa kame ba
1: din na ya khalas min den dio e den dio den shaw den kilma shaw nzi kwa
2: in nun se taka pisa la ngamba
1: aliti e gina vilan zeni jeje ba gina min dio ke fa in rena hale zikira ka welin yinwa kilman den gana dio a juki jurnyu ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idi neji kilmadin dio ke no lon venes londin kilmazi dio ne di kilman den gondoron di noge fo ji aba joya joto wasen kilmazi ji rasan janes a enjoy ngeria so ngai ka do ngi ti ngazen ngezi gi barkamin ki sense tol manaji jan dinele
2: manjano ko jojale jeng wala do yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi tua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikir asi eri iti le ana maradele na jenga al elson abdal
1: kwa fila nkwa ga indogi ani mungi nani al duo kene yeki keng utonga keng isi fine ki duo balas ke imba ya ki duo juru as ke imba faki alafikira warre minan ka mushu warre yani baru kwa nye minan ka aji duo den surisi lo ilele bana yani kwa len karaja wene keng ila zi vianzi nye den surisi tabunje
2: na yukame ele al ululi
1: ululi mushu ululi jundi mungi nagisi ngangila al kwasi jare mungi nagisi utama sunga gisi ngangil marang zenina al midil kaya nga ponga kami kaba angina kaya nga ponga midil lagi labai kilma sunga zimi alin kami nga alba asa uru ladi
2: na kamal na
1: duiti faki sensi amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na uru kaldial jini mungi ngele si jau al juel kilomfin dora mana nene lomba kidel dingi ango tanga kege nyane na kilomfin jau ilasi ki sensi ki dayang ware na magal ore sabi na ako el bayani ki duo kerin naja kilma asimu a indel ngao
2: se dimbele
1: ore sabi hata atingi lono kwe deke nga ya niwke almihim na duo insan ila jana na je jana ki aduma ban songa kan huni zeni na jeyo aba hasi kan ne ki aldimbar idina na dembam silom vitabura taw kan sia kaldi mumkin ngin jizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: gese aba zigi kelman dio dimbar zi dua jele ne kelma gizi mo ya sadden ni lom visare jizi ngin ilele
2: songa pelega
1: marang alzi dimbar lege nungi lay belelay dali lay almim ayeri mumkin dua zene sin jeyo aba ka aldin ina nga mara lomvi le duo si basin kwa min din waji le min din belel min kin jawe ngalin
2: na dok dikke nan lomfin jarri mungkin na sel lomfi el duo si in stakdem en fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le duo ngara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri je kangi la anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma den ani nga sabakela yani min nin karin jegil day mawlo yani kwasi jarri nga ini mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foyri kin na musonga takati ni san ju duo eri si jarri nga na le dimbara ngere bele jite yemi
1: ma muskele le do galji alji ajo aba e aba zidin jeri nga sai jeri ngi tulle ke nga zini na ji ajo mi basi e lom vivas long dimbara ngere ngi kas are yang marang ki kang in kalung zini na al duem bele nga sai al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke nga la kulwe ba mara lom vi logi la wala lo
2: logi
1: a imbele namuki gola san kokuli nan kalnga duwanin ki den baraloti kin aba sore ni egel walai luba wal kele samba
2: ala ba ke mara ji duo ker kele jisilaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunwa teka kisensi ami ji din ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi yani a kin jan aban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jan tulali mara abas geyin na juela lang kikira jainga toya kwa jainga jainga lang injami induone kasi aluba induone kasi kela ambala mba kila irsingo tul umra kila duwa bang kena doeti jino zeyne la bamle jere jino zeyne kwa ingugi sensi hasil zineki
2: kene jail
1: hata din kwa kila gal boru kwa imu kena nin duwa kena slomfiesi de reile stakdi mempiana tari jamal fi na amin kuyo kanga batan wani zakanga ladi
2: yele se jondi duori gamma nama ani jayani masala ba ready ni di mbara se jani nas Allah fo li no kuyo songana songata na jilla ready gile jaldo ba ingere masi nyame kama do ready wele la kawala ka
1: jawti na jawni na jawti ni jazan ba baraka reyle la ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ngi idine suru si lomfi min warna le mfia
2: ay ay ne ela gosi jayo ka tainga wala insika yo ay sa ela karayeli la karale yu ka tainga se tarnga ngoyang na jinama ela rey

0: dar ele ile son korun din ah inde kan me sene mo orre kwa
1: hada din basala ngiem modi le le do kwa zonwa do ginan mugi nan ngi basala jurgo ne kim basala songwa kiren songa ingi ne ele duo shola tan basala shola amin je yilana ele duo den der re den den bulelen ke la basala ndala rimo
0: Hala ngel ba janer ele bulisi giden war
1: ngel den war janem njami injal ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kalun wore kwa baraka lomvim baraka dileke di xersiele les lomvi gizi bari
0: dingina
1: e aldin dioge ele ye lomvi a yeregen kwa yasilon kendo kala sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
0: den
1: diong enni ananga ko wen surnga si e ko jojanga kaw ne surnga si botaran du kelel ne surnga si uto nga sunga inan kaw kinayeni kidien kirsingoto ki sense una ki uto nga lenkuro a abaga ngi bara hadiena smitil kaldo zeine ki ngwa fata kayanga si mitil sunga saldi kangi neske yanga si mitil ne ki njainga ki kangi ngirkir ki total duo fata alji eria ya annaje ile hi gisi kurugi inni Nengiz jumel nengiz embera ngai sai juagel korang alji ke ngai ja
0: alji ke ja
1: alang karo one ki duin dora hawile nga alang karo inang iru o ya kaman e il alji ja ne ki ngang iri jo ye gisi algi zumel ye ngiz
0: be ngiz is nyenti alangi rele so nga iri ja
1: o ja yani ines benem bagi algi kembena ngai le kul jani lore ye ngiz benagi kem mofta ngai jani le harin kem mofta ato abe le reina ja yo bazin beren igel min den bida den den jusunzi ai si junga na lia den dawinzi ines beren baye ji ayani ki ki dora ile ides beren ba ji masalan kin kanzi al al al jusungeni nini njingiti yengi tafasile na beren
0: la
1: ilolen kin mako ile san kin kwasi midilin galde yesi kil masa sun si mo indelin al ji irigio al den bara irinya ile sin silong al den irinjo kan wo filan den irinjo idin den bara ila irinya yesi nyinti si
0: e gan nyinti
1: kuro ene na sin beren jias en lang long na ken song go aski abol den ga yera aski aba nyinti si na sin beren egel kan gi jisi kurani na tin song go ay yera ngin kurani an ji irigio waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim bara
0: si mara njuru le inkorti ele duwa ba ire nyanga ba de suri ne ire jorti ne injuru le ne korti ba duwa ba ire nyanga yani den ire la ba tullele pago alan dan boru si ire ja nan nin dan orre si ire ja maran ki ben kam indu ko to in asay ayeke ire du tel ba den sursi ma ile ne kinga skaru
1: du ya midin zingere ato ajin ilon dimbara su kuro jan ne iri nyaan aris bulong songo bulong ne nyaangal dan bur dio kore nan ke ne ingwalan ona kila porre nga iuran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mu shar ga sabon walas bumba
0: kain si
1: amu shar yella iloleng
0: lan na ye orre dungoy nan orran kwasi jan iri jegi
1: kwasi na iri jegi kiti na iri jegi
0: kasi
1: kasi na iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi ira jio ila duo ke rabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
0: na ma ke na ma yesi tenga jani wala de mutabo man na ma jiru duo
1: na ma jiru duo jang fa in kaminga longa dingan al al abo in kaminga duo ren surzi ki bodie ni ne ma fini ne jebiti in baye ne
0: zan na dan woren ko
1: sunwa genes ka alun dan woren le ke ne iri kenge
0: mara nama suru si yendo
1: mangi dien gitin nama suru ngazi duo ker si en zenya jejo abana mufta ile duo ker garib asi jejo no baye sare baye sin ko kai salu aslan jiki jam
0: la la sei zeni na en kama dinga baye daro am ni aba ni no am daro ala nga ya me ba na zei masalan yani al abon aboru in kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albe asi na mangal ilona asay bana jurnyo na diwi jato ambas kembara jam yani ji aba din diw diw inama din din oreng wala din garib asay si julni anani luyi ne songa ge anana luyi al ko eli ngela ngami taga nyeta ngami ba maran asa aba in jal donas de suri wingola thank you aba en kwal bo ke aba isra
1: bandi le zo aba
0: ke aba isra
1: fa kisense orre wa bezilong as songo kirsingo na ki utonga songo tagatinge algidi ngirsingo fa intile madining bara

0: ya zero tine ni idina yesu ngoso wanga medik na elaba na atuwa lela dok sunga uru sunga ka fanama wale lengi tina ni na ding nazara ore leng na jijuwa la tanya wazi kito lenga kuruwa yani na soko tebuka nga ilo nga lang ayika hata kaya mfore nga ating ilo na ji uto nga tulenga ka jil inel undul tulela nje wa ninji tije ijawo
1: lala tarasi barabat aso ina itini na njamal jani na kibara ina barafotay na warra kwa karo kusonga kido nga ani na kisense kuyung unga sengal kawaisan bingasi wa ingis amin asallo tok inkirsingo na kaya utotok na imbele si kaya sawa ka kulkami nga na duona por dungo imbele si waslong insi kalawa ka angamin yani otton so ki ila inkirsingo na duo jualang ereja kibara gara na nga saja ba marang kalama isi dogine mga ba dihimbara si jumbo na eritu lefi jidye si ide kurwa jio ba wala dendi tininga jundi ba ba jalune ilonga janyingi kweil dingar tum nyima nga jirso nas king kola fereta ja ya king abay lono ron jap kya jiro dingar tum nyima jirso nas king kola nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele si emi la anna bo korso nga gene kwa awne isbang na duoto irtingo la duoto bara 17 na mataga arabab insi ka ngis emi dingbara si partel ala jundi bela dorale ha wilen jana jutumo dingbara si ela lole na erije alan jato daim borun zat eng na kain dogolan zat eng na daim borusi erik kutumo awlengan dok na mas kain dogolan sabagis irsin dok duobi duo na skwe ke na ruñ dok aw na kila doro ruñ wa san kain tenge na sekelni na dok alan kelage alan borun sigirage na san ugun sen a jersing na bado din kwe ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioi annan fali la anna in kamya un sesi asan ko itile no ulile na orundi okel jam king ise ona din joru deja aba din ko son ngare sin kwasu son nga jilel hi pogas kawa na doga kirsi ma filani ko kwasu son nga jilel ela zakai na ringi nan ko itti arisin kwasu maluma ta tulinga undul wa bardu mungkin na melagi awle son nga gi sajjanga ka ndolan sa bayani ka alunu dogola su kika nas ullaka ki kanna kun dibaran dola kurnyungul elale songa balle bana doga bis koronga ke gapala wudine imbere itin dan orrele kal aduta chwish fi maran kwa balle ka ortawa yani inle songa balle ba kain dogala se ono itin fursa kanni ne yendo kersinga anan jiwe ne kiun badil abaya bele iuna ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani namasun jwal o nalya abadengin jago namai awi ya ounelia as alamba juro le saimana oyingi karo dile apa ang mara utonga kula salamba uri naka insani ko yang ouna deng arra arang namai le awi ken tenga kingle kain dokola su songa gasren ka ona wazitia ke gafalai na isle dok kain abonga ki kain amonga abo duo ken akeden iyan ko na tines kain baran kien dien tong dio bauna kien korongas du bawiti inin dok ersingo gundina annang tinin den nusi yani teletin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korono do bawi niski tulimba ola no sursi ahemba na unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonan ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nga zemi mba jie si keli jaw eren si jemi aljibba yesi bagi jaw nang yesi yani aba ding iyan ko ya ke gafala ko ina lomba ay le ye jisukeli fi Allah insija ila Allah ko jisele songa ko enes gafala ko na jiro ammo aba din don ke gafala ko ina jaba ay don du amangi ay su songa ko en namangi ani fi nes gafala belen ko to de ngir bata san tawun lala to mun joyin oro joro ila diele insija no kit albagina surusin nan kilmanti ngina surusin nan an kin dola to le burnyo kin nama ko un se nga gena waisan ago wala ko ngo se gena anni onu lo to putta nin ko embirsin ona ouna yani dai ba mal ko alan ele asan ki amonga kilmangale arina kalikariya to ga kawya kain eska insemi la anna na kikain amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga sine juwa sanunyane bantuga jere ak ane ay kaljenna nunjabun ha ke sense ele sikin kamingal bagi maranki among ase na kel kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker anan girai fi ana jama girai fi alan jena ker na belarusingo baketing marang hawilen kana min kain tongale kain dogola se seja adabi kane anan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan erina kali kali ya kilmas ke ba san dem bele sa julubba indok na mata katin ya sanki orren dio kai na hawilen kana dai orre si kutumo na kain amonga juringa nyimanga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kengal kemborungo su kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai mbor kutumo asai ke borai na bara se dos asami na tawas aldela otto tinyemeling ini esan ku un sen ago wala esan ku wesin undi na ba ikke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karo deldim ku karo se dire iwiti na biru su duire biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duo bi duo no koro den iyang teri duo su nyi babas da iwi anu mo sur ki winas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
0: bara fotai a bara hadiya to ne jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel ba mi ngi na ko gita rim men ka we na ko gita al ferra ka we donga gi kanni songa a ba silom belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titolele asai

bayla koy ngala dan veleki mitille ete dokera asa mitil kerkani den kisuna dai mitil ete long na aldi na kwela san aldika na malya ila aldin dio kagil kela kwal aldin dio kin ka ka ni na dai aldi na ma embereng na torek albayato ekan na make dora dokan aran kenyi alba kenge na illa ka gujuratie nama domnye kume ya domnyale nama keora kai nama kol na keora kami nama kol na keora kurta na kami nama saswa kol nama ndule puko fukanya dogala nama ya toi singal ya toi abo asa jawla nako ya toi nama mkwa baring nasilo taras a nama ko dogala nama kagile na dule nya ye nama skawle na kenge na kia ngara kisul nama singal abo asa jawla nako ya toy nan kwal baring na silo taras a dogolan mus asima songwa terikawe ina ma indala beleng lia maske nga rabawa dogolan maski nga rakabe na kenge yena ma sai na kenge ora am dum dure arrainga sa songwa alba to wiri jegi no buluna dogola kenge dure nan fugo nya fukan na foyi mus jawla na ar iso fukarai rich putolai namas loto rigo namas sa sama iso na toyong asang isimo ide namas jan otang judang si teribi namas ngwa rijudang aljel na jasi namas muru ela muru sa namas ngwa osak aso udo sa sama pajang muru namas nyanga tani namas ngwa rijudang aljel na jasi nantoro ela nasa ngwa osak nyimas sa sama rokonya jang toro na nyanga indala namas teribi namas otang nyet ele lia nama malal ela yan malal si namas malal namas ngwa na ji ya to namas ngwa na ji kijang malal nama ngwa ka a kal malal an namas ngwa na digi asa ka gen jani ya to namas ngwa do ngwe ke ni nyimiri kriya na ngi ye jani ya ila malal namas ke arba onas to bunja namas ngwa ji na asa jilonti sanka ome adit aisan ka awla anas ome

Ya to ni musu kia na nya na ton pago. Ya malal ine na jalo nya, ala nya na den kwe te nyimire sin kwa al jo al dimba na pale jo marang al jekia al dikke na undul arange bawo. Ya nyimire na mas jalo na jil ila malal al ba el na ya to en ton pago. Na mato upayi mingi na mabulo na nyim na kwe ilake wana sungwa kwe al kiri na kwe al sike na nya. Albas jalo na wari kera na wajige ya na kwe kena jil ila juda. Namas inkwa a nyimire nyimire ajare na ki diko nyimire namas inkwa kala arimba na duinga ba inkwa gel kwa jam endala na makenge namang demba na pa kwa enton kogul alba demba na pa kwa enton kogul demba namas demba zikwa al erikene ku kwa ngasi ami ye namas inkwa ne pejiri alba jigira na risoso ku rai namas nyimire singwa al juro na jikene jo kataga ngirisi alan awo nyimire na kuro no majitani no demba eti ko enton dui no mas dok indala terifia nyimire nyimire al jarna dikko nyimire no mas ngwa kala haremba dikko na dui ngabe ngwa jial ko ajam alba kenge na demba eti ko enton pobul no mas ngwa jial pejiri demba eti ko no maden sarkelo no more kera alba ila malal ila na tabu peyimi na ma kisar beta malan ngwa katabu toksang na darla kier na beta yero ngwa kasar toksang indalang nama beta namang ila malal way na poyana way kwa makele ni kuye na na ara iri kinyena kuye ras indalang de nama den ni ti kwansi nama rana wala ila iri amibo na ine aba tullen ko na kegira ngal din diyo ine no kwa ninkeng kwa ongal ine yato ike nang nyimirike nan dem bay na pak kon ke nan dem bay ti kon ke ne ki abatu len ko na ke gida a kin kwa dobi do bas den tare ke na pi ingal din dio na ma kagil den tare a kai mending na ma ya to in kisimo na ya to ye bayei al kwa kul de re kere na dirre yona je gida ya to ki do do kyan a illa ke ngi juda ne yarab tulle nyona jigila duppa e erisi ki rapi minela dom nyala kay na ke rapurta e ken ki rapi ila mpi na udwa kurisi ki ka yarapi na udwa kurisi de ngara rengen na endalampi

dok abotum nan jona jigila ya toy yey aso ota so nga silong aso ota so nga si long nas ke ke ngola jigila sa peri yurang ri yurang aljena jasi nina basin giu duo padok aso ota so nga long me ye was erijang na de nga rajara ba en mo jona jimo yal mas kwa di en sikula lomba di alwa tolage naselo ilayi le kwa kerek kwa pansi gileli asa aldi bas dengere yawla na ine na makel na nyimere sikagi na asa injiu ya toye asa dok udo aso ngwalo to tuleke na mas den mas kwa alange duin kwa sane kanze kwa ilayi kwa alanken dola o kidla sigegil kie na duode na kie na duode ayo neene na yegit ma el nyimere albel no stong ina ton pawo ma nyimere sen gwal jo na dimbain apa ko alle jo owol owolan dimbana main alan dimbana pa ko alle jo mo dembana pa ko alle nyana ma tulle nyana yegil dembana pa ko yegal toymo alan nyimere si jopo na lokalipia ka lokalipia na yegena ileri so pa na doya kalui kerek kwasias jobelo era quasi as jovelo anin den ditansi ora den niuti ina den niwi do baranga na jurwa ka jurwa ilain na elo klepi ala ngena ri sami ba asanden surang na duo na ye era kwena yen amial na amie den orale ne ine na masim bulngidi jidu na menin jang ka lola jamba alamba du ka kire jang alan du skilmo puto jan na san jalum a way alba togi na dok adejo saba torik alama jusun anin ila dio al ila dogi ila ri era nay ami indalan nanduba togi adi iringi nan dok way torik ne uno nyet bayengina togge

0: duwal bakalui min tore ki darang bakalui duwal ba kelmu buto ke do bas kelmu buto ke yi duwal mos kelmu buto jam ota asi na ma kelmu buting jaw na duo risi en ala jaw ki kelmu ina na jam ba ade na nga alam bara usum aya na ade jaringa na ja dok banjusum ya waye kwa se jundi ba ine nyimiri ndiyam ba na pakwang na ma irayi na lokali piana nyimiri su tongra na jurwa ala nyeke na nyimiri si na ileri ami na masakia nyimiri na demba ni tiku wala nya demba ni tiku wang na mas iwo na adika nyimiri si uro na arana nya dok nyiri alamba ami na adiyesi ami kalia ni ukirani umo na ma ilayi yaga na ma densa ranga na ileri si kwe beta na jabia na pui na mkwa kwe ine du na mas kilmo putoke ilayi na yede ngararanga den ditani tikwansi aba ena apiaba ideri malal alamba ami na duwa za kilmo putoke ye kwasis jopel na duwa za kilmo putoke ba otan son kwasis jungel ali dengi erial dengi dok jundi na duwa den gidam na nye kena lou na duwa den ribaw na kambu na kilma erinyi den kilmas irin alangi na duzi ngwajika njimu mduin arini alangi ero nikide ine ki nima yungkwel alang puto kerel kaya ngotanga le na nyimire mbaini tikwang kaya ngotanga loku ili alangi koba dae otanga nyet yadi otanga nwa kinge adi kinga geba anindue duona udo tong orre ndiyo udo jitapi indalambaye otanga si jumil nalan tulleng kalu ka duu yer ka lan sipi na kaang otangare dosi asan kundiba na ji duu ki ngotangare bezat alanas jundiba na mandim baran dok alba baba lo ki ngina ba alana jeluwa na ki kesona en kwa ora togen kwa alba buu toge na abotok na ida otan so nga ki nes pungida kem kwa buu toge na abotok ine ota ki nes pungida en darang jeo toro le nyona jegila kwa na togge na diem bere na jiduo al diem orre bere togi aning arke baila orre mkwa lei yani alza duo aning aldaeng orre mkwa lei aning ay buru le nyado aba jingo ba mbeleng alila buru era al buru era buru al alila darpur era na ide kangen na orre keraske ba wala orre ker ake ba na dina ñet joy ngi orre pour keer anju mo bana orre ñet do bentalange lo alba orre la tokke yeng wato gendaram na ila yi do do dimbara wato bo bay lo ngal kingena bo ade jiki ngina bo nam puto jaring na ke busung na ila yi na kwa abade rios de arajaram ba anjal niki no en kwena ritulle asa jalum asa mbaki nga la julngiti tulle jalum ana mbaki nga la julngiti nyalo kirsumo songwa alansi otakin ka nga la julngiti alang yende ara korul du riabas lom foto nga la pin nakin amas dom liaba pin dalang ine nyimire ndem bani ti kwang ana maye na nyimire sis jofo nan dok yei na ngis pulngi duol ka kirei duwa za kerikilma keba asa ke worren kwasi jofel no worren kiamata si nyet duwa kalui eta jundi muki nangela orre nyet si agini aba nyimiris agini ine kawas agini orre nyimiri yei al iyei na dola undul songwang ere na orre songwang ere ba iyang erei kaangi na iyei al kwa nyet dendio kuredi daba nyimiri akeba diyen orre daba eti na ine una tulen kagil na puto kera kan wata anjanole na dai burun janole ritalwe kin asi dai bueni namaskan tulen ma yom it abu de murubawa na ine nen karen namagal asker kel nas mitir ker kanyi mitir ker
1: namasin kaiti ingisin wa alam bai ki won kuna bele ki mitil bela ke vitir kwa kitinye asafor kanga na kisinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا بلغة الفور. المرأة الدارفورية ودي حلقة من الحلقات المهمة لكل نساء دارفور.
3: السجس أمين ورقوا عنيتين لو بلو أو نجي سمينا بان نجي تولينا بان أتو داين علي إلي ألجي جمال سيجان إلي ولغال جي دوك أل jang wala gal ji al kamil jang din fal wala gal ji din surisi e piyasa nga jawba wala gal din surisi e belenga ki e koldang wala gal kere simingang surisi dele piyasa jawba ine oto namasim beleng e lokal yala jawba idin ne ji e jang nengke kire jang nesu utong kul jalung dele lokali ala jawba dengal di oto ini al kolan de ngirso na modo ki kali resing marang ngis belen kali ala nga jawba losi wala gal aribe risi kali ala nga jawba real jola lanja alan jeri ne kun jum marang kun jum ila wo sinas girsin wo sinas jamin e ilolen sunga balja asogs amin nana mai bano da inga nes dan belen dormi awo. Ine nama imbeleng oto lo keliala jawba deldi wala gal dine ke ke utongang annan kaina has wala gal annin kaina ela yidele lo keliala nga jawba ine oto nama do ko lay san keli rizo mareng ari yani tabi wala gal shi tabi kwa nyettin ko ngal kang deldin dio ala lo keli ko kangi yidine keli ki ngasi kisense yani insani kwende njahileke marang namu kali ngayin noongage kalidike na wajangi walagal na marati kalidike na kali maradi ngayba marang kali kisense ilangi al dok insan yani deng tabi nyalang kalivi kali namadok yani wajangaske nasi do guto ke kwadi anin kayin real din jale na gi jwalan ja wala gal area gi jiti gi kusenvi dele ine lomba alan do lokalivi nama ilon naka yani ayyo arineski din surin talatiel dele kliya zambola shaga zamba kwadi ka ine singin kwa in real ke ne indelin wala gal in real ke ne jaw al inangi wala al inangi alin di surisi lolen seje wala gala singin jalung kayin risi al au al duin ina au duonga laiba wala gal do gala ngin jwa aribe erial indeling kadel dele asa sunga seje ang nangal kikire el nasi alung kaduin ina al au kik ay kwarangage wala gal ki ay dore nas ergiti lolo ki namakang nas surunga si piyanga kau asa ki kali akamba na marang wela ngi singwa kali ye al ye ne sawa ba anno nga uge ardi ke aba jidin suri ngi jola njanes duwa kwa wala ganes duwa le delo len e risingo ba jangu tin lo kali yaw ne si ajel ba ila lozi marang lo kali ganjo aba zgi injel ngi ngi duin bele inal amin al sunga e dele seje yam jini ujana ila duzi karajawi wala gali le duosi utsijalang den kilmasunga karafi iloleng nama akwel balang duo kaliyo marang utonga dinga kaine bulidia delinden dio jiritingo kaine bulidia ne jundi ne kilo kaliko zenia daim borunke utonga kinke ankorna kinal elene bule ki indok tabi yalang kilo kalika nang kekia nesingkain surunga kui nendok utka alan tikan zurunga kofo marang dok e dain kelial kau keli la arial ki gui galung na deng kel na lo gali ko marang keli kan surunga nama dok in ko la san ki in ri wo le kangi no wo is kirsingo na de le ko ko mala e ilal kan surunga pingi alan yefia alan yigi jano alan gisiye ki ken kewa jum lobi lo ila aljijanni ine kisense namadok illoling sunga kilmangdin jirgo kwel kilmangdin e kikirin kwel nandok kerker ja kwel idin na abas kerkera java ne injwa aljwel alang in erisi walagal eriwe erisi ki ila juru zergi aljis injay meri aljola sen jergi imban sunga tarray keli karang kai bakai surungaleng wala e utonga kinel kein karang kai ba bangkang namaki keli kang nadok e ki e a tar tok lolong debbe nadok e seje yasin kam bakai mbelangaleng al gi jwela lan juana ma duo kere ne singwa gi filang rinzi nanda ya i gi ngirin ya lay ba in ledok no jawngene ding sur le keliela Nama jawangan yang jirting o, jawangan yang kiri kelinga zige email, jawangan itu nasi udang kiri mana yang agak. Warrekwa, illo leng sunga balba. Nyet tini gua ngal bang daing, del diri walagal daing baru, jio walagal alperak yang alang aku leng. Si aja iba idin aku adi ngakuin, nasi gisi walagal daing warren kuasi, kiki ni neng kujo yang kerjitiya. Daing jergi nama ai keng kurang aisi yang keng kerjitiya. Ingis kargitia na ikil mangale ingundia wala galgis kain juru ngaleng ingirgele ayi engene se engene bine pie kwaba wala gal aribi arial bi bau yen si ala keliba wala ala si akeliba ines kalunga ba ile risi wala gal indok si akeliba jijamayo wale kwa au nukum kauli idin nana lo lela kila utongal tori kaini indeli nal ko ga ina skri a kikela ko ranga kergidiye na do kin daldin ke ngudo nyatti ningo ngal kay ne bulidiya kille yani tulle yalan ziki kalung illolen kal e nyoke ngana logaliya illolen kal ga kirenga ne daldiki ken ko jajanga bake yani ko jajanga bake jirtingo nan kin alanji wonzi ko jene jisi jirtingo bulamba ila kasiba zilong alfiye si alaiba wala gal duwa dilai se gisi indalan kwa alan si ye uon kwe jang ne gisi jirgi nga bulamba wala gal jirti nga bulamba ilanan dak si aiba ilanan si aiba alan ji inan jaming marang aunas injalong in eri wala gal imbele alka aming dele asa sunga e jirgi nga wala gal sunga jalonga wala gal asa sunga udonga alung dele ne ilang amin di nim beleleng sejeja alan duo kersitaga e inji jua walagal inji jirsingo alan jisilia kalile ajabi ba neski jur ko jojo fiana majang ne kelin e doraje walagal na e kelin ken korangale jilong walagal ne zgein ne do ki kilalang korangajanni asugis amin e keljam ko anyettinin ko en na khasata merama futo barin bibang na sin warre si bofo bibang na sin daim borusi bainga ina torigin ila idina ilaise zaman kwa kamini wala galaise zaman e kainnes ko jaja ka hengi ilaiba maranyenge

nakan kel jam kwa ete no kwel nangine kari namagal asker kala naskaiti dan barnaa bedake mitile nas gal ariker kala adegen kirsimo na kidok inkwa dan barnaa bedake mitile asa longa dingang kwa kerangal ding kundul nasko asang kerker ka kidal kaenge na kidal kaenga na ete namaine kari namagal asker kala nas aledikel wala gal mitil dikel ande en kirsimo na namaine kare na ite nos dog mitil kan kuel ala ande en kirsimo dai mitil no embeleng aba tulinzi yarel ala mbaki sitan durato ben na ine inna bele mitil in sinema kuel ala giren kana ke gire bele na ma embeleng lombingwe ngasi gis belenzi paliti ye imbeleng ki alquel alang jobo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye imbeleng ki alquel ki korotianga alang ke nga kalimu namas ki lomping kutiang ang pisking. Gi alang lomping kwe embele si gi alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba gi joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompi nkwen sejeyi, lompi na den usi dire daki undul. Nadok lompi nkwen sejeyi, nama dire undul. Nansinjang ki kila dorang kikin unwanyet. Walagal kwa ki kien unwa jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unwa jitangang jasi akwele balang kundia nam jitiye. Namang jitikin. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Dembeleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karaka wel. Nama kien utanga ulagal udonga jitanga jale karaka wel. Lomping eres jeimo itti jabong ala yakwel. Bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum. Nama ki se jei ilaing alang si jobong. Na lomping jaying diwele jo. Gin si. Nama deng si se yumo. Idin na ye lompi. Na ki kise kwel alang yesi se kei. Walagal dia ki asing kiwa. Dengwe alba yei lompi. Na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

0: Osso iki borai na borafatai orre kwa kinga asanda imbere tebunka agua to na magal kel na kuel alan kirsingo na maene na imbere lea kiriba na orre kwa songa gidonga kanilo bilo albi bang a inse area kang alan bika kirebang erengan toga kinukusi na lompi kirungo romanya jana kina wajana ge neslompi efero nekit na kuandonga kina lompi kulo na kina sala ge neslompi jurunga na kel masur sawa alan itka aile kiongo si jan na dogna de la kiriba Dang meram tolla ini el to ela nadok yesi bot kawi na diam orde si dongani jago meram tolla
1: e barafatay orre ko ay si bomungo ki elonga len kerker ne ki emborunga le kerker a ense milalan ko kul dombang na donga gi kanni dogna kela na kago to baye sok bisok tette be na kundul asan dang domonga witi wala gal alanki bingankan
0: ke boray meram na di orre ko asin dongani jani orre kwa dayin jingwe la ila ela ngayi na dog itin sike ina ina nkawke kwa ndali iding na kwa diya kainsi na pelle trimme nga kawe ba orre ndali si dog alambas iu nali afingi na dayin juru leja na dayin juru urgulo ila imungi mara kia yenga kenal undila manin kain jingwa nyet kiforge au min intile na stes bau na teteya bau orren dali sirim memba iding na bele sirim menja lompi do gerru ma nyino la janda gingi iding na kella si idi jaru wal gieni na dogma hinan bano gina corona kono dentum bal kelkam ana makinga na zdan berata bukago

radio samar delling radio aiba ye dayen orre apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dayngwengi yei ne diele sa diswatulei.

0: osoy kikel kiborai na borfatta kikel min simmin kay nga asan dan bere tabun kago na dan jin walin belen ki ay lole kay na kerel na kuldi nga alkagul ine na kay ko sanga songage neski kay ne tabun kiyo ba na askalumba kuldi nga alkagul na ayin ka alang lele kago a kiborai anameram si dog den bodawi jago meram tolla
1: e barafatay a kise asigergi donga kanni albin na tarasini ku emba go na rimmin ba na kwa kidal gal ferra kawe a oto ina mado gingo ka kire aliena majiram bay ingo Dr. Kabir a kise ense kwela san kalung kain surunga ki eren kang na alkanni na sogokin al undula idina na ko sogas kaole na kidoksi kaola aslumba ta kain ku maran kwela san ilale sunga e kaola nama da gwela lang ingo ati ingwa alang nanti nile alang dayang warre si kagilu ala kaljure nga dayang warre ngisi asang inkumong nanti nile alkuang kieng jure nga utongan si kaule na kunyi nga kikwarang sunga kido si kaula marang ati ingwa isang maedik diele ba denja Dr. Kabir ban sunga tole idi na warre baye yeng jure nga alang gis warre si iri kagil na dogis rokanial alan jagones gwa ki alkani nanti nile neskeing na na na na na akwel balan kilasiko inkwalan kilal nyenge wala na al oto alan sare di aljani na jwelalan kale jago betta hadi jago
0: kiboray na profotay meram nagenen jingo ngayngi orre kwa na kiba kense nga kirsing idin ne ki akwel basan orre si bakhalaka ineskiwo idin ne ki surinkan ala rumusa kambana dindi tinjam inama denji ngon sensei ki alkay ne ki kwalkeri ne kay kwanjure nga alkay ne ki alkay namas kay ne singa kalumba kwa altabun kenye na kwa inkaye meram aba ayenga aliringa au na wena ospogul na wena ospogul alburunga kay nanju ngana koromuni dia na kwa mizi asa kaole neski la kwa si testes kwa yo. Na kii na mas kaine ilale kain algut kawe kakawe. Na abaga aljingo minke nkaraba kila nyet aljingi na aldonga bauna alamna asa au na kienkeke nyet baga lkwa kit kawe algut kawe. Na mas kain na kwa njuru wa stare kawo na kwa njuru wa kwa ritage. Ai, duo abaga yesi anna si ngiri ketirin doko wala alko enkere telefon yas jalumba in telefon aljidin fay jarinas jurgu nas jenas oregansar jana jirsing alboke na deng boden don ake neskin karba nyet long nan silongi aljay na kayne jamin na in abelen ba in erisi alkawe kwa in kawe asan kikiye sursi tebunjo na in akawe ba alan kikiye sursi jirgel kayngi saba jumon do ban telephone nentiel ba nyet ko am belenga low kwa alkenge na TikTok ale na maduo na awno mas inti jegil na lana insi jegil na lana insi jegil na lana mas ni batare we wala nasim burgunga aginya numen kwa ka mangasa al tasa telephone na pa ni tar telephone ka kire nanki burgunga na felle telephone la na minke bar ringel na saundu lo felle den telephone na minke ba den jeb ringel lakin to dik areas el banan den jeb jingi abus duo aimingi ba ino may nanyay neski surunga turka ki al kayin naman nile kayin anang duwa di na lompi burgunga ini na lo leja na tarasi na willige na kusenga kayin ba na si burgunga kayin na nisi tonke na kikeen doko langi inga belen ba ka albam tabung abong bayan belen al taring o nama diyong abile na tong el nama am nama ungu wala nama ona gawa ong wala nama ona ila kwa gilal kila kura nga kaule wala galduing in risi nama alu deling sare namas awla na awangina na tariya ina ji namas di lole jayin na tiriri yaw kuldi akin na nga pa kindela jato nagal ingis anga kuldi nga sa din kwe kaya nga angu jawli alanki kwa waki benkinyal kwa ina kenge nalkin danji ngwe na kilil mayanang in nama den tarif kuli na kwe lalang kirsi yon na liyakin na totokaro ay orre kwa intile asa kwa deldin diyo nyet kirginga. Ki kirging sa. Ne jirgingo nga lomba alba rigeto gin diyo kain. Lolo, jirgingo nga lomba alba kwa nga suru ka nes kirgingo. lolo jirgingo ke joruna kelma kirgin saki lolo as kirgimba intille na ma orre do jumong nasim burgunga kitke nani lolo ke nas burgunga ke nan tarifi tulle alan ke la burgunga sir rang na gudi lolo ja na idije na diraza ke la fiya al kidiasa nyesi tewinjol lolo ke la burgunga sir basin ide jule burgunga na kire la ba wala ye azni diba den sursi bam tabun ine na mai lole jara telling den awle na manin kaw ngi umman neki alktar nga kergela le kanyet dobi doba den beralen kirel albaka an na dagara madil ay orre kwa kike kay njenga ki nyet alkay den jirgi ngo jurung aralay lolo aray ba ngay ngi ne njingo kiwo orre kwa mera mama jela na mas jangara ki firinga kay jangara fi firinga na indan jagingi jangara fi firya ni sikay orre kwa na mama ne kilo mpin dombore akaran kangari ina ma digi
1: digi
0: awle orre kwa na ma ke kuro nga kangari in awi orre kwa na ma kitari nga kangari ni
1: easy
0: kin is kille na ma kenta rai taringa ndio na ma songage taringa killa al tariki kuroi surung jofong na orren jofole na reito gin tari na kaw na magal sur kanan in na mayi na lelden bis atim na kana ji reito gin tari na kaw ji ka kangi janan na ka ji kangi anan ingalom basan kin juru wa tebun kanyu sur kanyu nakagil diray matilay wala olgoslay wala kitong idi wala tursa jaynas talang ila reying wala tuse kwa juel wala jurun jany juel asan surunga si innen kanyingi na reito kse kikemberang kayo lolo innen nga kayemba bayen kayenga nan jamanga na tuse ng ela asan gis dayjum ila berale sare day ila namas jawla na azlom baba ila rey fara alde rey na fara ki ille akago ba alkwa lolle kagu na kwa kerek bagut ka wenan kama kala lolle ago nan duon do tariaw ala lolle ago nan duon to tariaw na ila nani ay yore do joela la lolle jago ala jikuri jang ay yore do lolle la joela la jago asan ji bajjane duwe nga belamba ka nga jelba na aisan burgu nga andi ilale akago ba na maki kayen jangaran kayen nama in kay ngaba indik al already waitara aljikike bera bamba annan belen sey na jirsin ya ire la san kalam di ben belen yen belen al kay kina mas lo lele kay na ki kwang jima tariko ki kwang jima del na duwo den juru la jaruba ki kwang jima ay tariko mirab yani aba den bara dik kenga na ki kies arakaw letara na den baran yani urgulungo na jigingi na tebu nyanga yeba embeleng hay ngal ba kiki urkani kanga aye ngal ba nelonga egel inkang inelonga marakan urgulungo na bamba wona tebu nya ala ngindwa osoki bora lompi dayin ina ine fago kasidok algi jurjo nalgi kurojani nakadok a duim berale na ingalom balamba ile beraja alifia lolo kine mai lele kai nama ilale kai
1: albeye
0: fian maka a aba mera to la to den to min jingina longola kasare an bayla to gulu inma dai nama na surunga kaimel fa inma yayinas ki kaina tiriri kaw na kwana kanya kwa lo le ke gul redwo na sa jalumba na taray na kwen kaye tebungereng a alang ayenga liringa wenga aukin na kengu yenga is al taringa keng os nas agendia naba duoto tarifi wala wazara nga os nas agendia naba duoto bir tarifi kila kwa nyedding mingi la so asa janna man kila diol tarika we ay nin tarikal al nin kyol ay jo radio jala di tarta bu nga jabu mba jadu ji ay nin lole jay inama do taray o redwo do gaba kawngina kingo asangin kwa yengayngi di suru ji kwase kasja todi la duo janyo ki duo se sagi wala mas banga duo la eri yaba lolo ngengi ne indio jinan ilasi akurgulo basan kumo nadi ilasi kurgulo nas kumo tari la lole ka alan duo bi duo si dengit kani ale de le gaddami ji alinsi jana ji alinsi jana ji alinsi ja akaba orre kwa orre togin dio alan surnga bagika na adi jingo ke alan dingi si jingo maragarim si jilel garim li anama jenez la in ulul asalom ba na kasang a awliba nama di sur si fogo jundi
1: ya bas lel ne jundi kan to le
0: illa kan den tarra
1: dinin kurgulones ila si baw to le ya si jijanga nama ki dulun dora den fia
0: illa nama ni sensele orre do en jegil abay duo ker ne din orre ay bagi koyngi tara asing e ba jurgulu ngo induo ka jaru ka ngitio banju mona erike dile ne de ngungi jaruti ala ngileri bau mara alan kagilki e ilole kay na kwa alkay kwa taban jawil kagul na inso na maunginas nas kwa di lombor wanya di sel dizatu kwa di lombor nga nyet alkay e do alla kawe na jawil ke alan kikie kikie tire do kwa kirsinga akawe ba bakwa fotangi fotangangi na kwa kuni taringa do aljaweza to bakin kwa wingi na zenga kaimba kin nama tarra ye ile tari laka ye ile kwa gudla ka lolo ki ilong alan surunga si kangar tari le asa in kainas talang kang dai buru wala dai suru wala dai urren dio al kwa kangar na in taring guda kal alan komol mola kantara alan in taring guda kal alan ko bana surunga si kaimel in nama den komol mole mera malwa ki alse kay na kwa alkagul a in nama taray anas ajalumba al duoke nes di mirodle gollo enga nes kuifulle ne ye na taringa ki koranga nyetpi alamba den en naji alan si surja nyungi jawngi di na surjanan in nama jagingi bas ilong in al den baldanga na kwa ne le ye songage ki alkay na kwa alkay eina kelne kele bera ga sikagil alan ninka annansi akome balantien kilikay kika ki juru na ki jalung ki juru na ki jalung idin na kuro dan jirgi ngolege abaski juru le kirgi ngo na kilmales kirgi ngo baye na sur kirgi ngo tarile na alan koranga kit kagil aise kiyo talanga ge na illale den gutka na illale den tarika ingiz dongal innengi ameram anaki borawi
1: asoy barafatay kise majiram bayen ine loke alji dendik le jo jeldo windelo ilo sunga ko lalang kaungina kurgulo na tulle kegil idine ji janina tariki kin kurro jaw tari dirro ne sulum ring na songo jundul anen jeldo le jingi ina jejo abana ko an karaba si jegil ko aka kawe na alkenge na jallasi na kilmagisi moye nemus guri marang nema wele lang iwa zeninal ko en kaminga gut e al erai ji ine al angel do si donga jow na kintina ouna is na ongal se bas gaw kintina ouna ongal kala se al bas ga insi jeim diele kanin ja kang nay sinte wunya inama digi awle nema gal wele lang iwa ila arisi al ji jeluna tina ouna ongal bas gaw dele ise jiwiti alan gisare gisita wunje wala gal albami ne jijaba naki gutinden doray wala ba risi ne jelun ho na junduna jandel nes iri jandel ne jeluna nes ho ke nganzeni nal akin kwa gidiem bele kaminga ya nes istamte nyinderin ke kinma lo ogye wala is alan gidiele balja songa nes gumon e dinjel de winga se donga jang nakien an tari jaw nakien an si TikTok an le jeriti no longo sunwa le jeriti ji jeldo di jis galon ka lole ne jeriti marang asan injiu iletinal jo edina kwa selem siro kilele selem ilalan kakin kikin selem makakani nga nikikile selem makani nga alan kain tino ho enan adwitiya ba nama ayenga gena duitia na umura gena apa jindeling nama injual ya khalas nama jenda sejafu akhir nama dua nama fingina yang kwa ay kina khalas ila haddu khalas istaslimin sejangan sejafu yaani faki aku elbalang ila lelekang awna kain tina si kilel na eriberial kaw awna ki gudindeen doray na alang is utonga songa falitia idina mojarade jaldewe babasa sandonga jang na jawune njaming asa ka jaldewang niasa kwa kain idina innaba yang zenina almoda yang zibizad jure nga namang dole kanile namang ayi duwa hata si kwa panga zato yani moda yang ambus jaldewang ka marande man de mininkai ki sense sunga tarai ilosi uno do kaunga na tirin gwen ka gina densi lo insi gutka kainsi na kirsing na modo corona densa wa kelkam na makainga na kembera ngale kiri idin na dok se baldanga ke imbere alkin kwa oto ki alkang na kwa alkain wala gal ailong alan ki kai koranga kunyu asan kwasi kwa mi asoi
0: ki borai na borofa tai meram